0: Yan sa mayong hapon da sa mga taga-Sagay, hambal ni Richard, Kuya Angel. Kasabaran gid bala sa imo mo. Nga Richard daw. So, waay pa di si Mami Rose. Akon pag ipakatulog si Mami Rose kay ako di agahulid kay Mami Rose tapos ikaw ya imo. Turo sabad po pangita kay Mami Rose nga ginunir naman kita. Ani ba si ikaw bala Richard, daga pangakig ka bala dahil hindi ka bala mangakig to. Why gani kuya kabalo nga imugaligin huliran si Mami Rose. Pasinsya na to aki, medyo busy. Nauya man ko sa hambal ni Richard. Nga ang hambal ni Richard. Nga nagapangita kagid kay Mami Rose, Kuya Injalaw. Nga rin kami o, kahuliray kami nga dua. Hindi man ko makamove on to Richard. Hambal mo nga kahuliray kami nga dua. But, ano? Ano da? Siya tiki, tapos na kami yung pangapis ng Amigos Coffee. Di mahuliray na kami. Grabe man si to Richard to ga tapos na kami pangapis tapos na gani kami pangapi Kuya Angel amo na nga gahuli ray na kami ni Mami Rose hindi ka na dabala magsigi pala palak-palak di, sige na huli ray lang kamo dabala kay mamaligya ko ano yung Migos Coffee oh.
1: Sino galay pangalan ta
2: Pre Damilin
1: sa diin
2: Escalante 7.

0: El Negros Occidental.
1: Escalante City, Negros Occidental, bao. Di, pila na edad na tayo?
0: 68.
1: Dito kayo ka na gainom sa Amigos Kopeng?
0: Pag ko anget pag gua din sang Amigos Kape Kopeng nakabati ko sang radio. Pag ko anget pag balita gaya pag balita din sa radio sa Miami Kope. Amo to nga nilita kami sa butik kasi may ara amo to gin gintistingan amon.
1: Eh bao.
0: Iyasta ka mo, sige, isa ka kimana, daw apat na ika sa karton na nga mo maubos.
1: Dugay ka na galay kagamit sa Amigos Kopi. Ano yung gamitan mo man? Nakauyon ka, Gid?
0: Patyong dad na radyo.
1: Ha?
0: Patyong ko na yung radyo.
1: Sige, patyong naray mo, radyo.
0: Okay, gabalita, kapamati ko na isang programa o sa DWG, sa Amigos Kopi na yun.
1: Oo, dira sa may, ano, dira sa may Happy Radio.
0: Oo, sa Sagay City.
1: Tagay te. Ano te? Nga na gustuhan mo gina nga Miss Kupiao. Damo ka ginabatsyag?
0: Okay. Ano ang pagkuhan kang amigo te? Pagtugod din siyang pagkuhan din siyang radyo nga may kape nga amigo. Damo to nagkisting kami. Te, nakuyon man ako. Kaya si Mana, nag-apat din ang karto ng amon mabro.
1: Wow.
0: Nga, te, damo man kami mag-inom. Damo na to, itong mga kwanto, Nescafe nga mga...
1: Ay, bayan mo lang
0: natin. Nagindulan ito lamon.
1: Dula na, ginilisan mo sa Amigos Kopi.
0: Ginilisan naman sa Amigos Kopi.
1: Nga, no, damo ka ginabatsag, na ayaw ginabatsag mo.
0: Ang senior na ta, 68 na, damo na ta ginabatsag, mga pasmo-pasmo, te... May kwan man, may hura man nga Amigos Kopi, daw na iban-ibanan ang akong gibatsag. Muto nagsige kami.
1: Ay, ano mga ginabatsyag mo man?
0: Dili sa kuwan sa hawak sa batis.
1: Hawak sa ano sakit imo hawak?
0: Oh, dasan ang batis ko gan bolungod.
1: Te, paginom mo sa Amigos Kopi.
0: Nabuin buhinan, wa magisilingan na dula pero nabuin buhinan na basi kun madula man eh.
1: Nabuin buhinan. Te imni bla Amigos Kapsul.
0: Ay ara magali.
1: May ara na ta Amigos Kapsul. Try mo kasi kung why ka sa nabuhin-buhinan lang sa Amigos Kopi, manatan mo bla Amigos Kapsul bla?
0: Baklan ko sa kape, ara manada.
1: Ara na sa ginbaklan mo sa kape, ara na nga ito ng Amigos Kapsul ha. Pero so far tatay, okay gid ang Amigos Kopi.
0: Oo, eh kay sa ganun nga kape, daw hindi malang nga ako na hanggang galing kay kundis na daw nagtawag ka din sa firme kayo kundi may sinabar na diyan.
1: Ah, okay lang yan. Walang problema yan. Ano lang yan? Pakiramdam mo lang yan.
0: Hindi may sinabar mo na diyan karton sang Amigo. So, amotong gin-testing na kung kakuan sa slipon, may garing man. Kada so, ano na siya damuon ng tubi?
1: Ah, damuon ng tubi ah. Ha?
0: Hindi daw katamis na git.
1: Hindi, amo lang na siya gapun.
0: Pero, huwag giniya ito, kalamay to.
1: Huwag gina kalamay, ah. Ano na, pure na yung stevia.
0: Eh, subong mo, kung isa, gadulaan man din ang namaligas niya. Kung isa, urot git.
1: Urot git? Dali ka nagabakalaw sa pharmacy? Ano nga pharmacy na ginabaklan mo?
0: Huwag lang, hindi ka kaya nga kung sila nagbakalan. Nga kung man nasawahon. Nga kung man nasawa.
1: Ay, tewa. Tewa, kamusta? Pila edad ni T.I.?
0: Wala. Mga 66.
1: Tewa, bakod pa?
0: Dason. Nang diabetes na siya. Karoon ka matamat man ka nubuya diabetes nga nag-usar siya sa amigos.
1: Ah, diabetes man galit. Eh, subong nag, ano man, nag-ubos-ubos man niya diabetes.
0: Oo, nag-ubos-ubos na.
1: Oo, nag-damit ka po. Magaling nawa.
0: Eh, sa muna, tangas kasi niya diabetes daw, ang iya pananaw daw may diferensya. Pero kung iya man adjustment nga, hindi sagad inom mga soft drinks na daw madula man. Sabi naging ka nag-inom sa isang amigos. Muto, naglumbo na. Nagpangakuan siya, nagpangonsulta, naglumbo iya at diabetes.
1: Naglumbo na ganyan sugar?
0: Oo, naglumbo na ganyan sugar.
1: Wow. Diyan mo galing, no? Nga halin pa sang pag-start pa sa Amigos Coffee. Siguro mga ano? Mga tatlo na katuig, usargin ka mo?
0: Parang eh, kung pag mintaguan ko ron ako ng mga karton, may lima ang gugas ako, may nakaaguro.
1: Damo, gindo. Oh. Din ka na daw sa skanti, man lapit nando sa sagay?
0: Oh, mga doon si Alin, pag... Kundi pagdunggo sa halindas sa buwilan, dunggo din sa may pagdunggo kasakay ka sa Aroro.
1: Uh-huh.
0: Eskalante na dayon. Dason pagkanto ka din sa siyudad sa Eskalante, halin sa siyudad, pagkanto sa sagay, 26 kilometros.
1: Ah, aragay din sa boundary sa sagay ka sa ano sa Eskalante.
0: Oo, oh, aray ko din sa bukiran sa Eskalante, kundi sa kasiyugtid kami sa amon amigos mo, kasiyugtid ang amon budget.
1: Tila na.
0: Ay, unsa on man atol nga nakauyon man maski lang kun mga ato amo naman isubong ilagay na pagati.
1: Part na sa ano, part na sa aton nga kinabuhi si amigos.
0: Okay, mangita man kita oras magbuntag, mangita man kita kape niya. Ang katong mga kape nga kanang mga Nescafe, mga steak amo na to gibyahan, nagkuha na sa amigos kay may so kung mag tong mga kapito ng mga pag na kagmastik ay pagdug pagmamot malinole mo gibatya gamot tong pagwa sa amigos yung pagtistik namon kauyon mamaya sa karon
1: amigos lagi
0: ha
1: amigos lagi das karon
0: oo oh, dugay na kayo ay amo na lagi kitay ka mga basyo lagi sa kapigo may lima lang guro ka pinandahan guro nga sako guro.
1: Well, thank you gida. Si, salamat din sa pagtawa. Kasi ito ganito pangalan mo?
0: Fred Amilin.
1: Fred Amilin. Edad?
0: 68.
1: Fred Amilin. Oh, sir Fred.
0: Tawag lang ko ha. Tawag-tawag lang ko si Imo ha.
1: Tawag-tawag. Ina, magiging salamat ha.
0: O, din makalapit na sa Cebu.
1: Sa Cebu ko, sa Cebu. Magiging salamat, sir Fred.
0: Sige.
2: Yes, damo-damo gid nga salamat Sir Fred Amilin. Dira sa may boundary sang sagay kag sa Eskalante. Sapit ayan ni Toto Richard Bau, Kuya Angel. Balaan mo bala si Mami Rose. Ginaway na ko di bala Kuya Angel. Kasi no, nag-away si Mo Richard. Siyang ginaway ko sa isa ko kapans kay siya may gusto sa akon. Sino pangalan? Sa Jacqueline, ha? Sino? Si Jacqueline, Kuya Angel. Ginaway ko ni Jacqueline kay amo na sa unang nubya ko si Jacqueline. Subong bo, nabanatan niya si Mami Rose mo. Let's go nga balanggada sa sagay. Amo niyang namit niya sa nga ito na amigos kopyo. Ginamo-damo na nag-ausar ng mga tatay. Teka. Tingnan naman damo mga tatay nag-ausar sa ato niya nga amigos coffee. Balaan mo na yung mga tatay mo nga medyo ano na ya. Mga maliit-maliit na. Pero bao. Pero bao. Gaabaw na mo. Gaabaw gid. Tiya mo na request man ni Sir Fred Amilin. Hindi man kumakaindi si Richard. Kaya hambal niya. Kuya Angel. Basa ha. Balang yung text ko sa imo. Ari naman. Ari naman si Richard. Basahon ko naman. Dear Kuya Angel, mayong hapon sa imo kag sa nagapamati sa imong mga program. Ako gali si Jacqueline, ang wife ni Richard. Nabatian ko bala sa imong mga program, Kuya Angel, nga si Richard kag si Rose nubyahanay. Clarify ko lang Kuya Angel kung tuod gid.
3: Sana all.
2: Balaan mo Kuya Angel kung magapuli na di sa balay ang akon husband nga si Richard. Duwain na siya gana sa akon.
3: Sana all.
2: Mga pito na katuig Kuya Angel nga diretso lang saya tulog. Duwain na siya gapanapak. Maski akon siya hambalon nga. Richard, my love.
3: Wow!
2: Ay, Jacqueline, kasabad niya sa imo mo. Kakapoy ko sa trabaho. Wow! Amo na Kuya Angel nga nagpadala ko sa amo nga love letter kay sa isa kaadlaw sina.
4: Basta bayot, sikat!
2: Hindi ko alam kung ano nangyari kay Richard kay pagpuli ya sa balay.
3: Wow!
2: Ah, Jacqueline, pwede ta subong. Ha? Rejoin? Anong pwede to? Tanawa bala, Jacqueline. Amo na yung problema ko sa mga naglikat nga tuig ko. Why na ni kabato? Pero subong, nakita mo, Richard. Nakita mo, Jacqueline. Oh! Oh, Richard! Nakita ko, Gid.
3: Atrasi ko, lagay mo ito.
2: Manong, Richard, daw manong.
3: Sana, oh.
2: Amo na balang ina, Richard. Amo na balang ina, hidlawan ko, subong.
3: Sana, oh.
2: Ano? Nahidlaw ka man, ni Gali isang akon nga kobra. Oh, Richard. Richard. Bow, abaw. Sabi ni Rolly, Richard, dahan-dahan lang kino. Grabe man yung manok mo, Richard, mahin. Jacqueline, hindi ka gina magpati kay Kuya Angel. Hindi ka na magpati nga kami ni Mami Rose. Oh, Richard, hindi ko mapati nga kamuna ni Mami Rose kino. Daw salsalon pa niyang imo yang ako, bro, hindi ko mapati nga ari si Mami Rose mo.
4: Basta bayot, sikat!
2: Sige pa, Richard. Kinahidlaw na ko na yung Richard mo. Hidlaw-hidlaw ko. Richard, palang ka. Richard.
5: Wow, grabe. Busy to Richard. Oh, may harap may Rose. Oh, may Jacqueline pa. To, damo. Damo ka nagali uyab to, no? Yan sa mga manong gagmanang. Amo to request ni Sir Fred Damilin. Amigos Coffee. Napaglang ka, Amigos Coffee. Kag Amigos Capsule. Namit ni bala mo. Dua ka produkto, Amigos Coffee. Kag Amigos Capsule. Wow. Proven and tested ini Richard. Gani i-try mo man bala to kay Ari, oh. Isa sa mga naka-try da sang aton Amigos Coffee. Bao, amo ni hambal yo.
6: Aming adlaw sir, do nakita ta kasi nga bago lang nagalin sa kay Ma'am Diday Macoryo do nagbakal tong bakal mo. Ah. Anong bakal mo to sir? Do Amigos Capsule to sir.
7: Ay, Amigos Capsule Kuya Nards kay permi lang ko gatumar. Ng Amigos Coffee, te, nakabati ko sa imo, da ang permi mo ginalive, da nga may bago naman nga Amigos Capsule, te, gintilawan ko naman eh.
6: Dugay na inom-inom mo, sir?
7: Isa pa lang kasi mana, kay bago pa lang kabay na, pro.
6: Kamusta ang epekto, sir? May nabat na gagawin ba nga mayo?
7: Ay, mayo rin siya na, may ginyan na alay tuhod ko yan, adlo-adlo ko lakat ko daan niya, pang-iay babo yan. Ito mayo, gidigo yan.
6: May ngigot sa mga baboy, sir.
7: Ah, mayo ka dyan.
6: Kumusta pagtulog mo, sir? Kumusta ang imo pagtulog?
7: Ate, mayo ka dyan tulog. Last newbie pa lang nga, namin na tulog.
6: Ate, kung mayong tulog mo, sir, siyempre kondisyon ni Mulawas. E kung kondisyon ni Mulawas, sir, alam na na, no?
7: Alam na, kung di ka katulog, kung ano na obra mo, eh.
6: Kung na mo, sir, aga pa, bugtaw na, sir, aga pa, bugtaw.
7: Aga pa, pangapina na yan, Amigos ko, peti, isubong. Kay kon aga po customer ko gasugat kay pangiay ko baboy te. Tilawan ko naman yo Amigos Capsule naman kay bisan ni kay kalambot hindi ka na bigini tubig mo. Tumbar ka na layo niya. Inami ya.
6: Ako nung tubig ang dali ka no no. Mas nami Amigos Capsule kay kung gadali ka sugat tong gasong customer mo.
7: Oo, ang gadali. Ah,
6: tumbar ka na layo. Oo. Tumbar layo. Pero kasi sige ka mag-Japon inom sa Amigos Coffee.
7: Oo. Kaya tumar ko damo.
6: Ay, sige.
7: Nakita mo ay ko isang nabatya ko. 66 na ko, bro. Pasik ko kaya.
6: Ilan na edad mo gulay, sir? 66 na? Dito na bot yung man sa Alos Palibot nga kabaranggayan.
7: Oo, oh, eh, kay Adlaw-Dlaw, sige lakad.
6: Ay.
7: Okay. Eh, may umapa, te. Hindi ko sa dlan motor, ginapasaan lang Adlaw-Dlaw ang harvest.
6: Puti ka naman mapalang kasi yung produkto ninyo mga utan, kaya katanong mo sa mga preska ang utan. No? Kaga, taga barangay Bantayan na siya, puro ka 5. Lagi siya na siya ka veterinarian. Kaya nagpambulong sa mga karabaw kaga baka, laulaw pa, aga pa ginasugat sa niya customer. Kaya mo nagalingan na katumar siya sa amigos ka kapsul. Tungod, kung kisa, hindi na kainit sa tubig, tumar na yan, sir.
7: Oo, oh, tumar na lang, kinasigay mo.
6: Oo. Oh. Kuna mo, kuna. Pero kung may time kaya, sir, amigo sa kope, ang ina, alam mo. Pero kung daw ko dali, kaga, ano na, ang amigos kapsul na lang.
7: Okay na, balpian ko kasi mo, live-live na may bago. No? Tilawan ko naman na, amo naman na.
6: Ay, pero, anong nabatagan mo, sir, mayo gilmang epekto eh, sir?
7: Oh, daway ka ginakapoy. Duwal lang ka pa ka ni atrasar kaon, duwal lang ginagutom ah.
6: Sa edad mo nga 66, sir, medyo ka pamalo pa?
7: Ah, sus, babagsik pa ah.
6: Sir, meron legal na sa nga Purok 5, Barangay Bantayan. Ayun, nakita ko sa bago mga palangga nga bago lang nagaling sa kay Ma'am Diday Makuryo. Sabi ko na daw may nabit-bit sa nga kapsul. Ito yun ah. Nakita tayo. Tamigos kapsul, git. Salamat, git, sir. Kaga may nga adlaw git sa atong tanan. Kay mapulit man ko ah.
7: Sige, maintain ko na kayo daw mayo, git ah.
6: Sige sir, salamat sir.
2: Iyan sa mo to, dira sa may Bantayan Kabangkalan, Idol Richard, may ara na nanagamintin sang aton Amigos Capsule. Te ano pa ginaulat-ulat da sa mga taga-Sagay nga nagapamati na subong mga taga-Escalante. Healthy body kita sa galaw sa Amigos. Mga taga ano da? Mga taga din naman, mga taga Manapla. Kung lab-ota to, te ikadu inyo da bilang mga butika kag pharmacy. Mabakal da nga ito, Amigos Coffee kag Amigos Capsule. Pamangkot lang kamo, amo na yung kape nga ginagamit ni Richard. Amo na yung food supplement. Amo na nga ball nila ni Sir Luel Sanchez. Baskog-baskog na pala si Toto Richard, Kuya Angel mo. Ang daw baskog-baskog na sila duwa ni ano, ni Mami Rose. Amo gali. Amo gali ya, sila ya dua permi. Ano pa ginaulat-ulat nyo, Mami Rose? Kag Boss Richard. Kadto na sa pinakalapit da nga butika kag pharmacy para makabakal gilayon sang namit nga kape ang aton Amigos Coffee kag aton niya arayang aton Amigos Capsule.
8: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
2: Inaulat-ulat o mga manong kagmanang. Tiyay kagtiyoy da nga nagapamati kadto na sa pinakalapit nga butika kag pharmacy dira sa Sagay. Nga damo-damo da yung mga butika kag pharmacy sa Sagay. Nga pwede lang baklo ng aton Amigos Coffee. Kaya ara na si Sir Fred Amilin. Subong manggali no, dira sa may partly dira sa may Kalatraba. No? Kaya labot da yako no ang aton nga signal karon dira sa may Kalatraba. Damo da nagapamati sa aton sa may Kalatraba. Kadto lang kamo ha, mga manong kagmanang. Kadto lang kamo da sa pinakalapit nga butika kag pharmacy. Oh, yeah. Amo na yung Amigos Coffee kag Amigos Capsule. Mabakal sa mga butika kag pharmacy.

0: Yes, yes, yes. Mayong hapon sa tanan, mga ka-Ben FM diya sa North of Cebu. Mayong hapon. Yan sa mga naminaw po diyan nato sa MRGV sa Escalante. Mayong hapon. Kings Radio sa Shaton. Mayong hapon, mga ka-Kings. Yes, Bet FM diya sa San Miguel, Bohol. Mayong hapon, mga ka-Bet. Yes, diya po sa Radyo Bagtik sa Surigao. Yes, sa mga nanay o tatay. Mga manoy, ugmanang na to diya sa Surigao. Radyo Bagtik, mayong pagpaminaw. San sa pay, gipaabot no? Alang sa tanan nga naminaw palangga. Kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Kape nga muhatag o kalagsik o kaabdik sa itong panglawas, tatak, Amigos Coffee. Yeah, of course, duha itong produkto mga palangga ang atong Amigos Coffee. Yo banana karon sa atong Amigos Capsule. Ha? Usa sa mga produkto nga itong gidalit kaninyo mga palangga. Inaot pa nga inyo sang suportaran ng atong Amigos Capsule mga palangga kay super effective gani ha. Alang sa tanan nga dunay gipaminaw sa ilahang panglawas. Try nyo po ang Amigos Capsule. Ari sa taas, Amigos Coffee mga palangga.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kailon, nagkaragkan sa kong kabok. Nag-isot pa dyan kong kabok, ay di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanara dyan akong digamit. Wa na dyan ko'y tambal gitong mar, kanara yung Amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, eto God, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagayamig. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang,
1: may daw yung mga isagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang, ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Yeah. Nga ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang ang witir, gamay na, niya. Sa una, kaya magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sigil ko, ihi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anak ka UTI, Abra Apil?
2: Oo, kaya bang sigil pangihi, sigil pangihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway niya. Inig, Ikaw, magdugo dayo. Kanak laging ginukanukan ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, atod karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakuraosas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
2: Magsige kong silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na kubyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, oh, mo, dyan pa'y na akong nakatabang na ako, ag amigos kay. Sukad dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang, sa katong pagbagyong tino, dire, dihuba kong ayo. Amigos, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, no, naulian niya, nagpa-check up, nagpagbando.
2: Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, nito karagahong, sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan, hindi ko magpakawa o amigos, bisan o hindi may makapalit o kinarton, mupalat man dyan akong paris o kanang kadaadlaw tulo, pakasunod adlaw tulo, niya, o namin kwarta, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede rin magpalit o sa susasay, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag karon.
1: Is that straight or yun?
2: Oo, oh, na lang dyan ay akong bisaligan. Ay, ang butainom ko, amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na ako magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Ngato ang galit ko ni, ngato ko dito sa atong December, ngato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako pa yung sige, magpapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ka eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibi, ano, kay imong sugar, gikan sa 400 kape, na normal na karon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Murag magnawa na ba?
1: Okay. Nya, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar po atong di man ko nagbago ka, pirmi man ko magpa-sugar na hindi magkuan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may naman,
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Na, grabe, mura na yun ang magbagong ninyo.
1: Nga naman, kani-kani, ano man, nangota na si Idol Dito Soy, nga naman kung mura magbagong ninyo, nga naman.
2: Ang ay kay, makakuan mang ko, nang magkakuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana silid panguhit nga mura gapon kay dili mo ipik kay dili dito magamit kay aral laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka nang way kuan ba kuon na kong bana at yun hadlok na gali ko basi ngunitag lain ang bana. pero karon nga grabe
1: nga naman.
2: kadagabiin kamang.
1: Pila sa edad di mo? Pila sa edad di mo?
2: 56 na. Pero mura na, mura o kagakong lawas. Panawon ni, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, mura na.
1: Tinuod gini ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka.
2: Amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig dyan. Undangan. Istak sa kumparis. Kay, naliging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Lige, daghan kay salamat. Kay 1 year na mga nagamit ang amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
2: Ay, thank you kayo, kuya Angel. Kapaginan,
1: pagkakataog. Pagkapina na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Inflamo. Maunag din ay pinakanindok na nagawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapina sa natong kuhan, pagkapina sa natong 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa amigos coffee. Okay, yun?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka ng mura, pagkampanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una, kanang luwas man ko sa amigos, man, ako magpasalamat sa amigos ko, pes.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: Ano ang kayo na po mong kayo? Lalipay mong gugo kayo?
1: Lalipay dyan kayo? Oo,
2: lalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingin na niya. Si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagdikay, sige po siya. May pangita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat na karton, kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray ninyo. Tuloray na palit
1: yan. Ang isa kayo pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, Mabush.
0: Yes, dagang-dagang salamat, Bibian Labidi, o sa tanan nga naminaw, no? Sa tanan-tanan nga naminaw, matay testimonya sa itong Amigos Coffee. So, ang sapay ipaabot ninyo, super effective, no? TB, ang sapay ito, diabetes, siya'y halos na ng sakit na, nila na ibibian mga palangga, pero giimnan lang og Amigos Coffee. Anay tapad ng mga palangga sa itong Amigos Capsule?
3: Kuya Angel, mayong hapon.
1: Yes, mayong hapon, sir.
3: Nice, kuya. Kuya Angel, si mayong ika, alagad, mimo, ni hapon, ha?
1: Sir, naalan tayo pangutaan na gamay, sir, ha? Kay namagoy na nagpindot na ako nga usaka sa nakagamit sa itong Amigos Capsule, sir.
3: Okay, so... imo pangutaan ako nga... Kasi may... Apektar sa Amigos Capsule nga ako nagamit, ha? Huwag siguro ako nasabot siguro ni Kuya Angel.
1: Para sir, mangita mi ako mga ayaw misimuhang pagpamatuod kung epektibo ba itong Amigos Capsule. Pero by the way, sir, ang kisa ito yun itinudanay na itong pangalan, sir, o taga-asa ito, sir?
3: Si Kuan, sir, Arwell Servisi, sir, sa Cebico, Medellin, na ta mag-duty matag-adlaw ng tanan. Matagabi po, dapat tayo programa sa 91.7 Binuidio, programang Night Patrol.
1: Okay.
3: Pero
1: well, so, busy, no? Loud and clear, and then...
3: Yes, sir.
1: Live na live sa daron niya sa mga radio, sir, busy. Naalay na ko, anak ko, sir, busy, na hatag na ko o pindot na sa kono kakaroon nga nakatilaw sa Amigos Capsule.
3: Pag kanindot, good sir, kanagingon ni mo, bisag di pa ka mungutan ako, paambit ni mo kung unsa kanindot ang Amigos Coffee Capsule. Kali mo na ako gamit panahon sa kapag-duty sa Cebico. og sa pagduty po nako sa programa nako sa 91.7 night patrol mo nako nga tikon kondisyon kayo lahotay mga buntag ah, murag wa ko igi pamati kakabugat sa kong lawas basta yeah. Magkapiko og amigo amigos capsule sir Kuya Angel
4: ah, mga so, mga tana ko sir Ruel mga pila na ka blister pack or pila na ka pila na kakabuhok imong na nainom nga amigos capsule.
3: Bago pa ako nakainom kay dili man daw gay ko yung gusto ko mo take siguro mga 2 weeks ago pa ko nagsugod og ginom pero nakita na ko a picture sa nindot kay gud ang amigos capsule kay mawagtang pang imo nga kapoy ikay magbuot kun mo liho ka ba sir sa akong experience ikay mo liho ikay magbuot sa galingon kun matog sa dali kay makatog. Ah, so kung gusto ka nga mo pahaway, dito tayo maminsar, murag nagpaabos kabuntagon nga manindo. Dako nga
4: dako siya. Ayan eh, Sir Ruel, dako siya tabang sa mga nanay ug tatay kanang dugay
3: mga yes, of course, tinuod na sa mga tatay ug nanay dako gay na. Labi pa ni adtong ganahan panos gabi eh. Ah, kanang magnaandan ba? Ah, kanang gayon na lambtik panos gabi ito. Suway ninyo ni, ha? Wala akong gusto ko mamatay. Daghan ako agato ng tanan nga panuway mo ani kay para nako nindot gyud ayo. Ang atong kinabuhi kon maginom ka kanunay.
4: Ano tada sa ko, sir? Pila edad na ito, sir? Pila edad na ito, sir?
3: Running to 58 years na ko sa room.
4: So sa, 58 years sa experience ni mo sa 58 years old, gatong wala pa ka nag-amigos capsule o sa nag-amigos capsule sa diferensya ni Manoy?
3: Ako yung kaya diferensya ko para na ko. Sa kong 58, ha? Si Manang mag-uan pa, ha? Ayan pa mag-abi kay kusunada man si Manoy. So, kung gengon si Rangel, si mga minaw na ito ka nun, love sex pa na gabi mo, akong pasuwayan nga ito nila. Ang ako nga na-experience, hinaot pa usap nga, mo sa ilang ma-fail, sa ilang tag sa kapag-tik sa amigos capsule. Ha?
4: Ah, so, okay. Na-proban yun, sir, na-proban yun, ha?
3: Daghan na tao ga nasuwayan na mga atong consumer din sa Lungsus Medellin o sa din ng atong amigo kayo si Dudong Calabisillas o sa nabumatoon niya na nga lamp 6 para sa gabi ikon makatip sa amigos capsule o amigos kopi. Mas maigi na nga idungan tala sir ka na klasis mga gabi nga magapayo sa mga lawak.
4: Na, yes, Sir Ruel, kumbo din na, kombinasyon na.
3: Yes,
4: amigos
3: oh,
4: kopi o amigos oh. Capsule.
3: Ganindo tayo da. Wala nga ako ipasalig na, ha? Hangito na ko atong naminaw ka noon nga panuway mo. So ay ninyo, ha? Kung unsay resulta na ko ng pagana nga pamatud-an ginako ang amigos capsule o ang amigos coffee.
4: Ah, sige. Nagay kay salamat sa Ruel, ha?
3: Okay. Thank you so much, Sir Angel. Salamat.
0: Yes, dagan-dagan salamat Sir Wal. So unsay gipaabot alang sa tanan adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy adto na dito pa lang gano palit na og Amigos Capsule na sa mga taga south of mga taga north of Cebu nga nya minaw Sir Wal service no sa paigipaabot ha tataw kayo mga palangga ang maong testimonya nga naggamit siya og Amigos Capsule and then super effective mga palangga nga tong Amigos Capsule. Manangalang sa tanan nga mga nanay og tatay, unsa pay gipaabot ninyo nay tay? Diha sa Surigao. Diha sa Cadiz or diha sa Escalante. Mga taga Negros Oriental diha sa Shaton nga nagpaminawan karon. Diha sa Bohol, no? Ingon si Kyle Kuya Angel. Naghinahinay nagkamang ang Amigos Capsule diri sa Bohol. Sige, bera na mga palangga ay naglangan-langan. Mga taga North of Cebu, mga taga Medellin, naradihang atong Amigos Capsule and Amigos Coffee. Halos tanang butikag parmasya mapalit si Amigos Capsule o si Amigos Coffee. Sa ay naglangan-langan, duol na niya sa mga suking butikag parmasya palangga.
5: Hi, good morning.
4: Yes, good morning ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na ito, ma'am.
5: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
4: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, Sir.
4: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
4: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga
1: kwan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit, ma'am? Gibalita na ko, gipatawagan ka. Kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
5: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige na naman.
5: Oo, sorry, kay last December gini na ako, sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapunto gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ko nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayo na lang na kay kanang reaction na siya. So mauto sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud po sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
1: So nawala ang pain ma'am, nawala ang lumbar pain nimo ma'am sa usa lang ka pad yes, na Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
1: na. Usa ka blister pa.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot so, nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
1: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
5: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So ikaduha pod na ako sir no, mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na nako nga nag normal na siya sir. Pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayo tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom yes, imong Amigos Capsule na normal na sir.
5: Oo kay since December sir 2025.
1: Ay by the way ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
5: 49 ako sir. So maubi daw to nga
1: ang no? Angay naging magmenopausal no.
5: Oo sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa premenopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try yun ko sir. Ang reaction yun ato niya maog yun tong ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, naog na, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
5: Oo, man, oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
5: Sir, ako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka lang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Wala po ako ang na-experience, sir.
4: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ana, kaning sa ato
5: budag pa. Budagay-day na yun, sir.
4: Budagay-day na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
5: Kay kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakwede pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Anyway, dry yun siya.
4: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagayday.
5: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang, na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
4: nag-prinsal,
5: sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
4: Dili lang ta ng dagayday. Kaya aril lang ta sa word nga lubricant.
5: Yes, sir.
4: So, mga minis, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kaysa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kaysa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
4: Okay, ang bitayaan
5: so,
4: ng...
5: Uh-oh.
4: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
4: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Mami Lisa. Tag-aasa ganita, Mami Lisa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
4: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
5: Yes, sir.
4: Dagan kayong salamat, ma'am.
0: Yes, dagan salamat, ma'am Melissa Lumukso. So, unsa pa yung ipaabot yan sa tanan nga naminaw. Adto na ha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit na dayon og Amigos Capsule. Kanang naisakit sa hawak, sakit sa buko-buko, or in English term, lumbar pain. Manay mga, kuhan, mga terms, kuhan, ganang mga rich kid. Abit taon, nakisakit sana dihang naigipaminaw silang panglawa sa nga palangga. Let's go. Amigos Capsule ata. Yes, ang sapay ipaabot alang sa tanan. O ay na maglangan-langan lang gaad to na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. O ay na tayong oras, daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Good morning! Hi! Ayan, mayong-mayong buntag, no? Sa ato ang mga solid nga listeners sa Vibe 105.5 FM. Mayong-mayong buntag! Good morning kaninyong tanan, sus. Ginoo ko, kumusta ang inyohang adlaw? No, mabugnawon nga adlaw, no? Matugnawon nga adlaw kaninyong tanan. No, unta nakakuha na taro, no? Nakapamahaw kay alas 10 na itawon, sus. Ginoo ko, alas 10 na sa buntag. ayoko ignang ubandi, ha? Wala pa na mahaw. Ayan, no? O, dapat nakapamahaw na mo, nakainom na mo og kape. Ay, perfect. Murag si DJ Rick Rick ba, nanginom na og kape karon? Oo, inom-inom po tag kape panagsaon. Ay, panagsadi ay, kanunay. Oo, no, sus, Ginoo ko. Amigos, gaay kong kape, charos. Oh, kaning mga adik tao kape, no, kanang mga ka-vibes, no, kanang murag dito mahilo na, no, murag magluya ang imuhang kuan, adlaw, kung di ka kainom og kape, mga ingon ana ba, no, pero once nga makainom ka og kape, ay perfect. Energetic, di ba? Bisa pag 3 hours, 4 hours na nang tulog diha, ay basta makainom og kape, ay, oh, mura na og... Murag nakatama. Diba? Oo, pero lahi ra gyud ang epekto sa kape, no? Kay tungod na sa kafe, no? Nga kanang, ah, grabe, makahatag og energy. Labi na ang imuhang lawas kay naanad na, no? Nga kanang magluya og dili makainom og kape sa isa kaadlaw, ay, oo. Diba? Pero, matod pa nila, no? Dili ta palabi og kape. Dapat magkapita og kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero ako kay katulo, kaduha, kasuskino ako. Oo, kay mura mag maubos ang ako ang battery ko, ano, oy, battery level ko kanang kay mo kape. Pero bitaw, oo, mas kuan ko, no, mas tinut ko, no, nga i-lesser na to ang coffee, no, and then more on tubig jud ang atong imnon, no, more on water jud ang atong ibutang sa ato ang lawas, no, kay mo na usa sa pinaka importante pod, no, ang water, di ba? Anyway, say good morning. Ayan, good morning sa mga naa sa ato ang live karon. Ayan si Lynn at saka si Ellen Makula, good morning. Unta, okay ang inyong adlaw karon? Ayan, kung naka-feel mo og kanang medyo dili okay ang inyong mood, di ba? Dili kanang ngana man yun na, di ba? Oo, basta, kay we are all humans. Wow! All humans. Oo. Mga tao ra man punta, di ba? Makabati, dili man yun everyday sa atong kinabuhi nga mumatata nga okay ang atong paminaw, nga goods ang ato ang mood. Di ba? Sometimes na agyoy mga panahon nga mumatata o ganang not in a good mood. Di ba? Medyo, nagani usahay ka nang mumatata, bisag mo pa'y pagmata na to, mura nag-feeling mo, gisapot na ka. Diba, na yung mga ngayon ana, oy, diba nga, pero it's okay because part na siya, isip ko sa kakatawo dili sa kalibutan. Diba nga ka nang, nga you're not always okay, but, ayan ha, pero ha, if you're not okay, no, ka nang, pero, ka nang, kung feeling mo nga you're not okay, ka nang, kuan lang ka nang, i-relax lang sa siguro gamay ang imuhang lawas, diba, mga pila ka minuto, diba, o, tapos, take a deep breath. Wow! English yun, te.
3: Wow naman! Wow!
2: Oo.
3: Wow!
2: Ginhawa, di ba? Inhale, exhale, di ba? Oo, ipagawas ang mga bad energy, di ba? Mga masasamang hangin sa iyong katawan. Kay feel na ko muna ang nagdala o ka ng kasapot, ka bad mood sa imuhang lawas. No, and then don't forget to pray. Ayan, every day in your life, no, inagmata jud mo sa buntag. Ayan, magpasalamat gihapon sa Ginoo. Magpasalamat always sa Ginoo, 'di ba? Kay gihatagan ta niya og another life, 'di ba? Ay, oh, another life and another life to survive, oh, 'di ba? Yeah, actually ha, sama sa kong giingon bitaw, no, ang ka-

life sa healthy nga nga panglawas, 'di ba? Nimo og sa imong tibuok family, 'di ba? Mo na pinaka-importante sa tanan, 'di ba? Then after ana, energy, 'di ba? Energy, energy, energy, energy. Charot. 'Di ba? Pero anyways, ayan, no, kung sa man yung gipang buhat na ipadayon lang na, mabalik pa si DJ Rick Rick no, para sa atong Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Yes, labi na sa ato ang mga kuan, no? Welcome back, no? Sa ato ang mga solid nga listeners. Ayan, good morning ninyong tanan. And also, ato sa i-shout out real quick, no? Kaning mga naa sa ato ang live karon. Ayan, shout out. Ayan, shout out to... Asan yun? Nangawala man. Ni DJ Melvin. Hi, good morning. Ayan ni DJ Bri, good morning. Good morning, good morning. Thank you so much sa patap. Also, hi to Lynn. Good morning ni Mikay, ni Sky. Good morning, mayong-mayong buntag ninyong diha. No, oo, good morning. Ni Kyle Asan, hi. Ni Matcha Latte 2001. Ni Baby Bonix, hi. Good morning. Anyways, ayan, oo, daghang kayong salamat, no? Ayan, sa pagpamina o pagsulod sa ato ang live karon. Pero anyways, alang, let's continue our topic, no? Diri na ta sa ato ang topic karon, no? Ang pinaka... topic nga I know nga kitang tanan makarelate, no? Actually every day naman ta sa atong mga topic makarelate, no? Labi na ko sus Ginoo ko, ako pirming makarelate sa akong mga gipang topic based on my own experience. Pero anyways, ayan. Ang ato ang ichika karon is usa sa mga butang halos na tanan nato nakaagi na, no? Ang pagsalig sa usa ka tawo. No, kay kabalo mo, lisod ka ayon ning salig, no, kanang murag kanang sa tawag ni mo ani, oy, kanabitang mura siya og kanang precious nga baso. Wow, ano sabi?
3: Wow naman.
2: Oo, kanang wow. Mabuak nga baso, 'di ba? Wow. Ang pagsalig, no, kanang once nga kuan, once nga mabuak nimo ang baso nga glass, dili na gyud nimo siya mabalik, no, sa una or sa bagsa sa una niya nga porma, di ba? Although mabalik ni mo siya pero dili na ni mo siya magamit, di ba? O mura ra po na siya sa salig, no? Kung ang salig sa usa ka tawo ni mo is mabuak or mawala, di ba, lisod na kay na siya ibalik, no? Naana jud na siya gap, no? Permina na siyang naipagduda ni mo, or ang mas worst pa is dili na jud siya mosalig ni mo, no? Mao jud na ang usa sa kanang pinakalisod, no? Naana bay na nakaingon ninyo ani nga ayaw og salig dayon, di ba? Or katong ilahang kasabihan or katong permi nila nga isulti nga trust is earned, not given, di ba? Sa bagay tinuod man pod, no, tinuod gud na, no, kay sa kinabuhi dili tanan nga sweet nimo tinuod nga buutan, no, dili tanan nga permi nimo ka chat loyal, no, dili tanan nga mutabang nimo walay kapalit. Mao jud na siya, no, nga kanang mao jud ang ilang gisulti ninyo nga or permi nimo or bisag isulti nimo, no, nga ang pagsalig, no, is wala na siya ginahatag, no, gina-earn nimo na siya. So aron mahatag nila nimo ang ilang pagsalig, so kailangan imo na siyang pagtrabahuan ba, no? Dapat nimo i-earn, no, dili kay oy ihatag dahin ako na nimo, oh kana, oh, di ba, dili. So kailangan jud nimo siya i-earn. Mo to ang gilang giingon nga trust is earned, not given, di ba? So mao ni, no, pero dili pud pasabot nga tanan daotan, no? Ang importante kabalo taon saon pagsalig sa sakto nga pamaagi. So mao ni ang mga do's and don'ts, no, nga akong mahatag, no, kung ganahan mo musalig sa usa ka tawo, sa pagsalig sa usa ka tawo, no, ang do number one, ilha sa una ang tawo. Ayaw pagdali-dali og salig, di ba? Dapat kinahanglan gyapon na agyapon kay gap ana nga tawo, no, kay labi ng mga bag-o nimong kaila, no, kay anytime pwede kang try doon ana nila, di ba? Kay usahay tungod kay buutan ka, no, abi nimo buutan pud ang tanan. Mga ka-vice sa diha, no, ang karakter sa tao dili makita sa first impression. Makita na kung unsa siya, kung adunay problema, di ba, kung wala na'y kwarta, o kung dili na siya makabinipisyo nimo. Maunang ilha sa una. Di ba? Namo kay ubang tao, no, nga kanang, na gitawag nga naabusaran. No, naabusaran tungod sa kamaayo. No, kay kanang parehaan ng tawag nimo ani, oy, kaning mapay pagkaila ninyo, pila pa kasimana, di ba? Nagsalig na ka, imo nang gisultian sa imuhang mga secrets, mga ingon ana ba? Di ba? Oo, and then, kanara ba, is pwede na nilang gamiton nimo, no, against you, pwede na nilang gamiton against you, pwede ka nilang siraan, pwede ka nilang ichismis, pwede ka nilang ipanabitabi, di ba? Mauna nga, before ka musalig sa usa ka tawo, kailangan ilhon jud nimo sila dayon. No, dapat nimo ilhon nimo ang ilahang batasan, 'di ba? Dapat imo hang i-calculate no ang ilahang personality, 'di ba? Mangingon ana ba? No, mo nang ayaw pagdali-dali dayon og salig. And then ma-feel man pud nimo if kasaligan ang usa ka tawo or dili. 'Di ba? Oo, pero karon magung nga panahon, 'di ba? Maglisod na kag identify kung kinsa may tarong, kinsay kasaligan, kinsay dili. Diba kay any person or any time or bisag kinsa nga tawo sa imong palibot, pwede kang traidoron ana. Diba? Oo, pwede kang labi na nang kanang feel nila nga kanang dili na sila makabinipisyo nimo, wala na sila makuha nimo. Mangayon ana ba, no? Pwede ka nilang dauton, no? Pwede ka nilang siraan, no, sa ubang mga tao. Diba? Moto ang do number one, moto ang una nimong buhaton, no, ilhad sa una ang tao. Ang dili nimo ang angay buhaton, no, don't number one. Ayaw isugi dayon tanan nimong sikreto sama sa kung giingon ganiha. Diba? Naagid tayong mga tao, no, nga bag-o pa lang nato na ilhan, mura na dayon og diary ang atong trato. Nga na ang mindset sa usa ka tawo. Nga na ang mindset nato. 'Di ba? Mao pa gani pagkaila nato, ala sige, chika. 'Di ba? Magchika mo isa ka oras, duha ka oras, halos imong tibuok kinabuhi, imo nang gichika niya. 'O. Hangtod nga ultimong pangalan sa imong iro or sa imong iring kahibaw na siya. Diba? Mangyong anak ba? Oo. Mangyong din ka, dali din ka makashare nga, te, kabalo ka, mauni akong problema. Diba? Unya, paglabay sa usa ka semana, kabalo na ang tibuok ninyo nga mga closest friends, diba, sa imong dako nga problema, no, nga supposedly dapat secret ra na. Diba? Mangyong anak ba, daw, mauna siya ang kuan, mauna siya nga ang usa man ang lesson nga makuha na to, anak. Dili ta ng listener, keeper. Ang uban, collector na dahil og chismis. Diba? Hi, IG. Good morning. Oo, diba? Mga yung anak ba? No, nga, ayaw tayo isulti. No? Mo ganin ang mogani na tong dues nimo nga kailangan nimong buhaton is ilhusan nimo ang usa ka tawo before ka mosalig niya, di ba? Or nganong mukuan mo dayon kana niya, di ba, kung bag-o pa mo nagkuan nagila, di ba? So ato ka mo share sa mga tawo nga imong gisaligan, ato ka mo share sa tawo nga dugay na nimong nailhan, ato ka mo share sa imong mga best friend ba diha, di ba? Oo, dili kay although kana sila pag good listener na sila, no, and also keeper sad na sila, pero mo lagi sa kung giingon karon, no, dili naka makasalig, no, sa bisag kinsa nga tawo sa imong palibot, kay anytime pwede kanilang atakihon, pwede kanilang ichismis sos Ginoo ko, pwede kanilang dauton, pwede nilang himuon na nga weapon ng imong secret against you. Diba? Sakit siya, paminawon, pero mo ay tinuod. Diba? Maunay nahitabo, nag-exist na si Jah. Diba? And I've been there. Mo na nga karon mag-lesser na taog sali kayo sa mga tao karon, 'di ba? Depende na lang if kanang naa kay mga tao nga gikasaligan, 'di ba? Pwede, pwede. Oo nga kanang sure jud ka nga dili kay ipahamak ani nila nga mga tawhana. Sure jud ka nga kanang imong magipangsulti nila is dili magawas, 'di ba? Sa within the group lang siya, 'di ba? Kay na mo uban ko imong sultian day. Oo. Maupay, sus Ginoo ko, mo unang mag-chismes-chismes, day. Diba, mo unang kuan, kanang, si tawag din mo ani, oy, kanang, mo unang mo-post. Diba, for example, mo yung ka nga, mo share ka nga person ko nga, day, kanang, kani si kuan ba, kani si Maria Makiling ba, kay hilabtanon lagi kaayog kamot ana ba dayon kana nga friend nga imuhang gisultian nga baguhay pa nimong na friend maupay unang magpost-post huy na ako'y nailhan kani si kuan kay hilabtanon kuno og kamot diba i-share pa na niya sa uban niya nga mga friends oo may siyang huy ingon ba si DJ Rick Rick no si Maria Makiling kuno kay hilabtanon og kamot diba ma, 'di ba? Oo, sus Ginoo ko. Mga ingon ana ba nga ayaw dayon og salig no sa imong mga sikreto no sa mga sa kuam sa mga tao nga bag-o pa nimong nailhan. 'Di ba dapat ilhadaan una ang tawo? 'Di ba? O sa share secret, 'di ba? Og mao ni ang ikaduha nga dapat nimong buhaton, no? Do number one. Welcome back. Hi, Madam Rebecca Raimondi. Good morning. Welcome back. Hindi, welcome back talaga. Karoon ako naka-live ugbalik. Karoon na ning live ugbalik. Oo. Diba? Karoon na ta naka-live. Pero at least welcome back to me. Good morning, diha, ma'ams. Oo. Kumusta ang live? Ayan, so ang ato ang topic karon madam is kuan about sa pagsalig sa mga tawo, 'di ba? Kanang ang tawag ani oy kaning musalig ba dayon o mao ni ang mga do's and don'ts no nga daangay nato nga buhaton. No, ang first magod is ila sa una ang tawo mo to and then ang don't ato number one is ayaw isugid dayon tanan ang imuhang sikreto. So naana ta sa do number two, ayan. Tanawa ang actions, dili ang words. Diba? Daghan kayong tao nga maayo kayong istorya, maayo kayong mo-talk-talk-talk. I got you, girl. Oh, your secret is keep with me. Diba? Ano ba? Ngana-ana. Oh. Naara ko permi, diba? Pero kikinhanglan ni mo sila, wala sin. Diba, usahay gani, last active 2 minutes ago, mas mutuog yun ta sa lihok kaysa sa istorya. Diba, dapat? Diba, dapat, John? Diba nga, kanang, mawagin lang yun, is kanang actions, kuan, sa to? Louder than, ah, sabi, nakalimut ko sa sayings. Ah, okay. Lami isag paon, wala to. Ah, oo. Bayulente. Oo, diba? Diba, mang yun ana ba nga kanang ato ta sa effort, diba nga kanang kung mo yung kani kag I got you, dapat naka sa kong likod, diba? O naka sa kong likod, andam kang mo back up dili kay ako ikaw pa unang mo chismes sa akong mga problema sa kinabuhi. Diba? Mo na ako giingon, diba nga mas kuan jud ang action kaysa sa mga words, diba? Nga kanang kay na mo ubang mga tao is full of kanang flowery nga mga words, diba? Kanang ikaw mutuo dayon ka kay ay naa siya sa akong kuan. Ay, bago pa gani mi nagkaila pero kuan na siya, diba? Kanang nganat na siya musulti. I got you. Kanang your secret is kuan. Kanang kuan sa ako. Di na makagawas. Pero ang ending, sos Ginoo ko, after na yung mag-chismis din siya sa lain. Huy, day, kay Bokang. Ingon si DJ Rick Rick, kuan ko no si kuan. Ho ko nung ilok. Hala, Ginoo ko. Oo, ha, giunhan ka dayon og post, play safe dayon. Yes, tinuon. Hoy ni mga ingon ana, oy memes nga kanang mao pay unang mo post, di ba? Oo, kanang bisag imura siyang gisultian, di ba? Siya pay mag-rant sa Facebook ang ending ikaw nga gachismis, ikaw na giaway atong kuan. Supposedly nga dapat sikreto. Di ba? Muna nga mas tanawa ang action niya, di ba? Oo, kaysa sa iyang mga words. Di ba? Ang don't number two ni mo, ang dili ni mo ang ibuhaton, ayaw isalig ang tanan sa usa ka tawo. Yes. Bisan pag partner pa na, bisag best friend, bisag family, kinahanglan na agihapon kay kaugalingon nga desisyon. Di ba? Kay kung ang tanan ni mong kalipay, plano o peace of mind naa sa usa ka tawo, kung mawala siya, murag apil pud mawala imong kaugalingon. Di ba? Oo. Di ba? Ayaw isalig tanan. No, mo nang giingon nga ayaw ihatag tanan 100%. Dapat 50-50. Di ba? Or kuan 80-30 maganern. Oo, 30 sa ila, 80 sa imo. Kaya at least man lang kung mawala sila, di ba? You're still okay. Na ay sakit pero na totally nga mo breakdown ka diha, 'di ba? Na nga maguba ang imuhang kuan, mental health, 'di ba? Mangyon ana ba? Pareha ko na sa gugma. 'Di ba? Pareha na sa gugma nga ayaw ihatag tanang gugma nimo sa imong partner. Dapat magpabilin ka og gugma para sa imong kagalingon kay if ever or in case na kanang imong partner mangita og lain. Diba, at least naapa kay paghigugma nga nabilin sa imuhang kaugalingon. Diba, naapa kay kuan nga ka ng wala ni mo gihatag tanan. Diba, napay nabilin. Ganon. Sus, ginuot ko. Diba, moment yun ay pinaka-importante, no? Ayaw yun ihatag tanang pagsalig. Bisan pag sa kinsana, no? Bisan pag sa imong kaugalingong pamilya. No, kay usahay baya, no? Ay nako, real talk tayo dito, no, mga ka-vibes sa todiha, sa mga naminaw na todiha. Bisag imong kaugalingong pamilya, pwede kang try doon, ana. Yes. Oo, ay nako. Mga relatives nimo, 'di ba? Relatives, bisag kinsa, no? Bisag kinsa, only trust yourself 100%. Mauna ang tinuod. Diba true, keep it to yourself na lang jud ang mga personal info for your sake then. Yes, tinuod jud madam, diba? Kung naay mga crucial na mga information about yourself, no, nga ikaw lang jud ang nakahibaw, bisag even your family nga wala nakahibaw, no, ayon na lang siguro i-share. Pero if kanang nasa mga critical moments, pwede naman siguro. Pero ato lang sa mga tao nga imong kasaligan. Diba? Oo, sa imuhang mama, baka diha, diba? Or sa imong igsuon, sa ate ba nimo, sa imubang kuya, diba nga imong kasaligan. Mangingon anak ba? Diba? Kay mo lagi na akong giingon ninyo, no, nga anytime, no, kanang inyong mga sikreto, pwede na nilang himuong weapon against you. Diba? Pwede na nilang iluba nimo ng imuhang mga sikreto. Diba? Even your plans for good, keep it to yourself na lang para di mausap. Yes! Tinuod! Oo! And then let them, sila na ang bahalang makahibaw sa imong success, sa imong kinabuhi. Kung naagani kay giplano karon, diba? Like, plano ka nga magnegosyo, plano ka nga iskwela og balik, plano ka nga kung unsa ba imong plano diha, diba? Keep it to yourself muna. No, keep it to yourself, no? And then, let the people know na lang sa if ang success is naana. Diba? Makita na mismo sa visible na sa ilang mga mata. Oh, okay na, babe. Mga ubang tao, diba? Na ubang tao, imusukian ka ng best ka ng magtukod kong negosyo, raba best ba? Moana dayon. Oh, ang ilar bang first reaction? Uy, kana nindot na. Oo, nindot na magdikosyo, di ba? Para sa imong future. No, pero sa ilang una-una, murar ba magdugay? Murar ba kaya magnegosyo? Di ba? Maingon anak na ba dayon ang ilang mga reaction? Di ba? And then, it is just, huy, day, si Rikrik magnegosyo ko, no. Ambot lang ka kung kaya na niya magnegosyo. Anak na ba dayon na sila? Nako, Ginoo ko, dili yug ko, ninyo mailad-ilad og mga ingon ana. Daghan na kay ko mga tawo. No, nga nasa lamuha sa ako ang kinabuhi. No, oo, sa akong 28 kaya tuig din sa kalibutan, nagkalain-laing tawo, nagkalain-lain nga batasan, no, ang ako ang na-encounter. No, na ay mga tawo nga buutan, oo, pero demonyo dahil kay itong... Dako, naapoy uban nga, demonyo kayo batasan, pero grabe ni mo masaligan. Di ba ni mga yung ana? Di ba nga kanang maot kay batasan kanang ang baba kay kanang piti-piti kanang walay preno ang baba, di ba? Kung unsa iyang ganahan isulti-isulti niya nimo, di ba? Oo, isulti niya tanang negative nga mga istorya nimo, di ba? Aron lang nga mamatngon ka nga mali di ang imong gibuhat, di ba? Pero that person can keep a secret, di ba? Naapoy uban nga buutan kaayo pa angel di ba? Oo, pero di ayto mo daytoy kuan mo daytoy galuba nimo patalikod, di ba? Oh, di ba Madam Rebecca relate? Oo, nako Ginoo ko daghang kayong mga ingon ana nga klase nga mga tawo. Di ba? Mga kuan kang kanang napoy mga tawo nga pa, kanang sa tawag nimo ani oy nga kanang grabe pud ka maayo, di ba? Oo, napo ko na encounter nga tao nga grabe ka sa maog ugali. Halos tanan. Ginoo ko na apoy kanang batasan bitaw nga giingon ba nila nga dili na makaunog iro. Di ba kay ang iro kay kanon man siya bisag udsa. Pero kana ilang batasan dili na gyud siya makaunog iro. Mangingon ana. And real talk ha, ang kanang mga tawhana nga, kanang mga batasan nga dili na makaunog iro, is relative pa na ni mo, day. Ay, nako, bahala mo. Basta tinuod na. Sama rapod na siya sa maginoo pero medyo bastos. Yes. Oo, di ba? Maginoo pero medyo bastos. Di ba? Katong mga tawo nga sama kay ug ugali nga dili makaunog iro, kasagaran ana inyuhan ng mga relatives. Mauna ang mga tawo nga nag-lockdown ninyo, no, nga dili ninyo kaya, no, dili ninyo kaya ang kinabuhi, no. Oo. Pero diba? Pero kailangan natong ikuan ang atoang self, no, atong ipamatuod sa ilaha nga kaya nato, di ba? Oo, sus Ginoo ko. Hi, Spencer. Good morning. Thank you sa pa-heart. Ayan, thank you sa pa-heart and sa pa-repost. Thank you so much. Hi, Isa. Good morning. Good morning. Oo, ayan. Pala Simba, pero... Ay, ka na! Naasag ko na-encounter o gingon anak ng klase nga tawo. Diba? Kanang every Sunday na sa simbahan, every Sunday na siyang kanang nagaluhod sa simbahan, no? Kanang tanang event sa simbahan na ana, no? Pero pag abot sa ilaha, maupay unang mag-spread og chismis og mga fake news sa inyong barangay. Yes, Spencer. Taga Bohol ra. Oo. Mutual ta. Oo, sa kuan sa Facebook, no. And diri pod sa kuan. Yes, going back atong topic nato, no, kanang mga tao nga pala simba, dai oos promise. Oo nga kanang kanang mauna sila ang mga ang sitawag nimo ani kanang pasikreto ba murag gi kuan nila gi gi-cover up nila ang pangalan o ang mga pulong sa Ginoo sa ilang mga daotan ng mga binuhatan. Diba? Ay, naku, day, oo. Promise, mga ingon ana ang mga tao, naadyod ko yung mga na-encounter o naadyod ko yung nailhan ng tao nga ingon ana. Diba? Oo, na po yung mga tao nga plastic. Ay! Oko. Although, kita, no, kita mga tao, naamang kita'y pagka-plastic sa ato ang mga self. Oo, sa itong kaugalingon. Kitang tanan, mga plastic man yun ta. Pero, depende na lang na sa tao, no, kung saan mo pag-handle imong, mga, imong pagka-plastic. Ayan, oo, freelance singer po ko. Yes, oo, Spencer, tingna ka. Tigsood ko sa imuhang live. Oo, di ba? Support tayo, local, di ba? Diba? Oo, katawa si Ma'am Rebecca, o, diba? Tinuod na, diba, na ay kanang mga, kanang, napod kay mga amigo, mga barkada, no, sa in times anang mga kakuan na, kanang sa, ka-okay, ana, ah, kumpleto, pero kung nagka-problema na, nangawala na, day, Ginoo ko. Dili na mo unong. Diba, mauto akong giingon, mauto ang ikaduha nga doon, no, nga, dili ni mo angay nga buhaton. Ayaw isalig ang tanan sa usa katawo. Anyways, ayan, oo, mauto ang atong kuan. Napatay daghan, ha? Oo, stay tuned lang, mubalik pa si DJ Rick Rick, no, para sa Morning Vibe, chikahan, dili lang, sa 5105.5 FM, feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yes, time check. It's already 10:55 in the morning and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Good morning! Ayan! So, sa mga bagong aning sulod sa toang live, mayong-mayong buntag ka ninyong tanan diha, no? Labi na tong mga solid nga listeners sa Vibe 105.5 FM. Good morning, guys! Anyways, ato nang i-continue ang ato ang topic, no? About sa mga tawo, no? Oo, sa mga salig badayon, no? Oo, sa mga tawo. No, mote ang mga do's and don't, no? Nga atong magipang chikahan karon. So naa na ta sa pangkatulo, no, nga angay nimo nga buhaton, 'di ba? Do number 3, 'di ba? Pagtuon sa boundaries. Kabalo ba mo unsay boundary? Kana bitong kabalo ka sa unsa lang ang pwede ug dili pwede. Kay dili kay salig na kaayo, no, pwede na manghilabot sa tanan. Respect gihapon ba ang tinuod nga pagsalig adunay respeto. 'Di ba? Na yung mga yun ana mang God nga mga klase nga mga tawo, no. Murag dili sila maghatag og boundaries. For example, mo ni ang pinakanindot nga example. Kana bitang between boss and employee. Naamo gyud mga ingon ana, no, nga kind of mga persons, no, nga kanang mura og super close, super suod na kay sila sa ilahang mga amo. Just like last Sunday, ayan, na ako'y gidungan nga party. Ayan, and then, mahulog na po to siya nga kuan, nga team building nila, no, and then dito, no, dito is muraog ka ng, nagkuan na ang owner, di ba? Kasi sobra kasuod niya sa iyang mga staff. As in, sobra niyang kasuod sa ilang staff. No, actually, 4 years na karon ang ilahang establishment, no, or kanang ilahang, si tawag ni mo ani, oy, resto. Ayan, resto na to. Oo. Dahil yun, sa sobrang kasuod niya sa iyang mga staff, mura na siya walay boundaries nga gihatag. No, sa actually buutan kayo super big heart, no, ang tag-iya, no, super kabuutan, no, sa tag-iya sa maong resto. To the point nga kahibaw na dai siya, no, nga always dai siyang gikawatan og kwarta. Always na dai bisa pag unsa kagamay, like for example, kay ang ilahang tip manggo dito is kanang every month nilang tungaon sa tanang staff. Pero ang ihang ubang mga staff, no, is kanang kwaon ba? Kwaon ang tip, no, for sa ilahang kuan, sa ilahang mga personal nga mga butang, 'di ba? Or kanang to the point nga naabot sila nga ang gipalit sa ang gipalit sa ang giorder sa ilahang guest is for example ibutang natog tag 400, tapos ang iyang ibutang dito sa ilahang kuan ang iyang ibutang dito sa ilahang computer is 199, mga ingon ana ba nga mga foods, di ba? Pero ang giorder is 400 tapos 199, so di ba maka-imagine mo, so ang sobra ato iyaha, 'di ba? Mangayon ana ba? And then abi siguro nila og dili matrace, no? Dili matrace ang ingon ana nga klase nga mga scams, no? Kay syempre, 'di ba? Syempre ning salig, pero ting pagkasalig, no, walay boundaries ang tag-iya, no? Like kanang wala salig niya, tanan, 'di ba? To the point ka na abot siya, to the point nga ang halos tanang mga staff niya, no, is kahibaw na di ay, no, nga kanisya mangawat, kanisya manguha og kwarta, 'di ba? Mangayon ana ba niya, wala siya wala isulti niya. And then ang pinakasakit pa atong apart kay some of iyahang mga staff is iyahang relatives, 'di ba? Ang point magud ato niya is kanang ang kwarta manggod is okay lang, 'di ba? Kanang ah, okay lang na kay dako man tagkita, mga yun anak ba, no? Tapos ang iya lang is ang pagsalig niya sa usa ka tawo mo ay nawala. Mo ta kung gisulti ganiha, no, nga kanang mura og Pero although kawat is kawat ha, bisan pag unsa ka gamay nga kwarta, no, bisan pag unsa ka gamay nga kwarta, bisan pag 5 G's ba na diha, 20 ba na diha, oo, wala exemption na siya kung kawat na, kawat yun na. Kung dili na imuhang kwarta, dili yun na imuha. Muna itinuod. Mauna nga karon, no, daghang nag-advise niya sa owner nga you need to kuan to set boundaries between amo and mem and staff. Diba? Na, tapos naabot na sa point nga ang iyang mga staff is mag-apil-apil na sa iyang personal life which is sa iyang love life. And that's very wrong. Diba? Oo, okay. Dapat kay bota sa atong limitation. Kaso lang lagi, oo, ang owner is super big heart so wala siya magbutang o kuan boundaries, 'di ba? So you need to hatag og boundaries. Dapat kay boka sa pwede lang nimong angay buhaton, pwede lang kung unsa lang ang pwede nimong ihatag o kay dapat kay boka sa dili na pwede. 'Di ba? Oo, 'di ba kay dili kay porket lagi nga super ka salig na sali-salig na nimo ang mga tawo or so big so super nga salig na kay kanila, no, kanang pwede na nilang hilabtan ang tanan sa imong kinabuhi, even your personal life. Diba? Kan mahulog na gihapon nga wala na nirespeto nimo. Diba? Dapat pagpabilin gihapon ang respect, no? Diba? Kay, sama sa akong giingon, diba? Ang tinuod nga pagsalig, naa sa respeto. Ug na ay respeto. Diba? Ang ikatulo pod, nga dili ang ay buhaton ng mga don't, no? Number

ang unya ang imong excuse okay ra siguro, mangyon ana ba dili ta ng second chances ang ihatag ug daghan kaayo. 'Di ba? Ug daghan na kaayo siyang nabuhat nimo nga mga toxic nga mga butang, 'di ba? Oo, kay usahay ang red flag mang good warning na gid na siya sa usa ka tawo. Dili lang sa relationship, 'di ba? O okay, kasagaran magud nga makita na to ang mga red flag no sa relationship sa tawo, 'di ba? Sa uyab-uyab, 'di ba? Mga cheater-cheater, bisag sa friend, 'di ba? Bisag sa imong mga barkada na anay mga toxic, 'di ba? Na anay mga red flags, 'di ba? Sama, going back atong akong example ganiha, 'di ba? Oo, nga naagi ka nang ang nga although bisag kahibaw na siya, no, kahibaw na siya nga gikawatan siya og kwarta or gikawatan sila og sales. Pero sige gihapon siya og hatag og second chances. It is because naluoy siya ana nga staff or aning mga staff niya kay mauray gabuhi sa ilang pamilya. 'Di ba? Mangon ana ba aside sa wala na siya boundaries nga gibutang sa iyang staff between niya o sa iyang mga staff, iya pong gina-ignore lang ang mga red flags. 'Di ba? And then still hatag gihapon siya og second chance nila. And even until nahuman ang ilahang kuan ha pag panagstorya ha atong nga time, still hatag siya og second chance. Pero at this time ko no, last chance na to. Actually, di na siya second time eh. Third time, fourth time na siya nagsigihatag. Og sige o kanang, sige o kanang, sige siya o kanang, atag o mga so many chances na iyang gihatag. Pero karon is siguro napuno na siya. It is because na siya mga personal problems sa iyahang kinabuhi and then maupo na yung nahitabo sa iyahang negosyo, di ba? Murag naglibog na siya no hang until ning buto na mao na ang akong giingon no nga kanang nga kanang ayaw gyud huwatan no nga ang tawo mubuto na, di ba? Sus Ginoo ko kay ko inagbuto ana mao na nga makahatag og mga sakit nga mga istorya no mga hurtful nga and hateful na mga words, di ba? So you need to set boundaries and don't ignore mga red flags, no? Kay mauna na ang mga kumakita na gani kag red flags o sa katawo, warning na nimo, di ba? Gi-warningan na kaana niya, di ba? Kabalo mo unsay problema na to usahay, no? Mas dali ta mo sali kaysa maminos sa atong instinct, di ba? Na mga yun ana oy naatay feeling nga murag daan may sayop ani oy murag na ana man jud ni something, diba? Something fishy ani nga mga scenario, mga ana ba? Pero dili na to saligan, dili na to paminaw natong instinct, no? Mga yun ana ba? Pero tungod kay ganahan ta nga maayo ang tanan, no, atong i-ignore. I-ignore na lang nato ang problema, no? Diha na lang kamo react if kanang dugay na, diba? Diha na lang kamo react kung kanang naabusaran na kagtaman. Diha na ka mo react, di ba? Kung daghan ang nakawat sa imuha or daghan ang nakuha sa imuha. Di ba? Unya dayon, musa pa ka mo ingon sa imong kagalingon, abi manggud nako. Abi manggud nako og wala. Pero naka-feel la ka ha. Naka-feel la ka ha, na naka-instinct ka pero ang sayop nimo is wala nimo paminawa ang imong instinct. Di ba? Hinoktok. Hinoktok. Di ba? Muna akong giingon, di ba? Don't ignore red flags, no? And then set boundaries to everyone. Bisa pag sa imong pamilya. Kailangan mag-set ka og boundaries, no? Oo, sa imong personal life. Pero anyways, ayan, no, ato pa naikuti nyo later ang ato ang topic. Ayan, stay tuned lang. Mabalik pa si DJ Rick Rick. No, kaya ato pang pasakitan ng inyuhang mga... Iparealize ato sa inyuha, no, kanin mga sayop ng atong mga gipangbuhat sa atong kinabuhi. Stay tuned lang. Mabalik pa ko. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, time check. It's already 11:27 in the morning and you're still vibing sa Vibe 105.5 FM. Yes, once again, ayan, maayong-maayong udto. Ah, udto na baron or buntag? Hapit nating panood today. Oo, sa mga bago pa nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Good morning everyone and tanang mga ning sulod sa ato ang live karon. Ayan si DJ Rick, si DJ Shabel diha nagpagwapa. Oo, giopirahan ang iyang kilay. Pero anyways, karon let's continue our topic no about sa pagsalig sa tao. Ayan, mga don'ts and do's nga mga ang ani mga buhaton. Well, nanata sa kuan no sa tawag nimo ani. Do number 4. Ayan, saligig apil ang imuhang kaugalingon. Mao ni siya ang usa sa pinakaimportante, no? Kung dili ka mosalig sa imong kaugalingong desisyon, sige kag pangayo og validation sa uban, di ba? Mga mas maayo nga usahay no kanang sayop ka tungod sa imong desisyon kaysa permi kang magsunod sa gusto sa uban. Tinuod mao jud ang usa sa pinakatinuod nung ato ang nahisgutan karong adlaw. Di ba ang pagsalig sa imong kaugalingon, di ba kay namang ubang mga tao manggod mga ka-vibes sa to diha no nga kanabitang sa tawag ni Manny, ay kanabitang wala sila salig sa ilang desisyon, kailangan na ay approval sa uban o sa nila i-go na nga kung sa panang plano nila. No, like for example, no, kanabitang, sa tawag ni Manny, ay kanabitang, kasi mga nindot nga mga example, ha, kanang dili kayo makasakit sa dughan. Basta na kay mga desisyon nga kailangan pa nimong pa oy okay ra ba ni oy kanang okay ra ba ni akong desisyon di ba or okay ra ba ni nga ako ning buhaton mga ingon ana ba no nga mga ko ani mo nga si tawag nimo ani oy nga kanang mga desisyon lagi oo. Oh, dapat saligan jud nimo dapat ang final nga decision is magikan nimo dili kay magikan sa uban di ba kay what if di ba what if di ay di ba ang kanang decision nga imo gipaaprobahan sa imong barkada or sa bisag kinsa ba na diha is dili day maayo para nimo so ang ending ikaw mo'y nadaot. Di ba? And then mao ni ang ikaupat nga don'ts no nga dili nimo angay nga buhaton ayaw ipahimulos ang imong kabuutan sa uban. Naaramay ubang mga tao diha. Oo, naaramay mga ubang mga person diha no nga mapahimuslanon sa kabuutan sa mga tao. Di ba? Naay mga tao diha nga mapahimuslanon sa imong kamaayo. Diba? Lahi ang buutan, lahi ang dali ilaron. Kung sige na lang kag okay lang, okay ra, ikaw ra pirmi ang musabot, ikaw ra pirmi ang mu-adjust, murag dili na siya fair. Diba? Dili na siya fair no sa imuha, no? Abusado na na sus Ginoo ko. Diba? Naamag yung mga na kaning nga mga tawhanan no lami ni sila kanang gakson sa liog hangtod mo violate no kanang mo violate na ilahang dagway dai sus Ginoo ko oo pwede sus Ginoo ko makagigil ni mga nga klase nga tawo mapahimuslanon sa imong pagkabuutan no kay lagi ko no kay dali ra ka ilaron di ba o ay nako daga kay kung mga kailang nga mangingon ani no nga mga tawo no nga kanang dili porket kay magkanang magsigira lang kag sige okay ra o sige ka na o sige ka ni di ba kanang abusaran na ka di ba kanang labi ng ikaw na ang perming mag-adjust ay nako perfect ka. Di ba oo ang mga ang usa sa pinaka kuan ana no mga example ana for example kaning sa relationship di ba kung uyab no dili gikinahanglan kabalo siya sa password tanan para lang ma-prove ang imuhang trust diba, ang trust man gud dili masukod sa pagkuha, no, sa mga private nga mga information sa imuhang self, no, sa imuhang password, sa imong Facebook, sa imong IG, sa imuhang TikTok, mga na ba, no, mas makita na kung faithful bagyud siya bisag walay nagtan-aw. Oh. Aww. Sana all faithful. Bisag walay nagtan-aw. Pero karon na pa ba yung mga faithful ng mga tao karon? No? Oo, kanang bitong bisag walay nagtan-aw, 'di ba? Kanang bisag walay nagtan-aw, kanang bisag wala kauban ng iyang uyab, 'di ba? Dili mingon nga dili si panitsit og chicks. No, dili mang chat og lain, 'di ba? May ana ba? No, ang uban karon kay pangutan og na kay uyab, may wala bisag na ah. Sus Ginoo ko. 'Di ba? Oo, kanay friendship. Mm. Ang tinuod nga amigo, dili lang mo tawag kung mahulam og GCash. Uy, promise, kinadaghanan. Oo, wala mo kay GCash. Ako mag-uninstall. Ngano daay mo diha? Diba? Oo, dili lang mo text kung naay gikinahanglan. Diba? Oo, naagihapoy, bisag ka ng mga ordinaryong mga adlaw lang, no? Kanang mga musta. Pero kanang kamusta, sus Ginoo ko, pagkahadlok anak. Hadlok na, oy! Oo, kanang kumusta, diba? Nag-unsa ka, diba? Home GCash. Perfect. Naapay uban, tawagong kag nakshi. Daki GCash 100. Gisugal. Ginoo ko. Unsa pa nay tawag nila ana nga sugal sus Ginoo ko. Makadaot sa kaugmaon. 'Di ba? Oo, naapod sa trabaho, no? Sa trabaho, dili ta nang mga workmate nimo imong amigo, no? Dili dapat naagihapon kay boundaries, no, sa imuhang kaugalingon. Professional lang, 'di ba? Pwede mo mag mga tawa, no, pwede mo magbanding, pero ayaw pud ihatag tanan nimo mga personal nga information. 'Di ba nga kanang dapat ikaw ra nakahibaw. 'Di ba dapat sikreto ra na sa imuhang kaugalingon. 'Di ba? Dili kay mag-over sharing kaniha. Sama sa kong giingon, pwede na nilang himuon nga weapon, no, against you kanang imuhang mga sikreto. 'Di ba? Kanang ang tawag ni Maani, oy nga kanang pwede na nilang himuon og kanang tawag ni Ani, oy kanang bitang pwede na nilang himuon kanang ilibak nimo, 'di ba? Aron mahimo kang dautan, mga ingon ana ba? Mauna nga ayaw paghatag og personal nga mga information, no, sa imong mga katrabaho. Diba? Oo, okay. Nako, himuon na nilang kuan. Himuon nila nag topic ng imong kinabuhi. Diba? Sama sa kong giingon ganiha, diba? Appeal ang family. No, ang imuhang pamilya, no, ayaw kayo salig po. Sus Ginoo ko, real talk lang tayo dito, te. No, bisan yung imuhang kaugaligong pamilya. No, pwede kang traidoron ana ay nako tinuod na te. Mga relatives nimo. Oo. O kinahanglan gihapon og naa kay respeto, 'di ba? Nagyapoy respeto, no. Ayaw kasalig diretso. No, oo, ayaw kasalig, no, nga kanang automatic nga musalig ka. No, dapat gihapon ginabuild gihapon na pinaagi sa honesty og pag-atiman. Mao ganito akong giingon katong giingon ganiha, no, nga unsa to sa to nga kuan oy nga kasabihan nawala naman oy katong about sa trust is earned not given, di ba? Oo, sus dapat gina-earn ang trust, no, bisan pag imuha ng pamilya, no, o dapat gina-earn na nila, no, that dili na nimo ihatag-hatag dayo ng imuhang pagsalig, sus, ginuok ko. Kita ra ba mga Pilipino? Sus, di ba dali kita muhatag og pagsalig bisan pagka nang sa mga tawo nga baguhay pa natong nakaila or nakauban. Di ba? Oo, one week, di ba? 2 weeks pa natong nagkaila, di ba? Oversharing na kaabot sa imuhang life, di ba? Sa imong love life, sa imong mga problema, sa imong kinabuhi. Diba? Oo, sus, ginuo ko. Mauna nga, don't overshare bisan pag sa imuhang family, diba? Oo, sa katrabaho, sa imuhang friend, diba? Or sa imuhang karelasyon. Diba, dapat naagyapon kay privacy sa imuhang kaugalingon, dapat na kay boundaries, diba? Oo, sus, kay kung wala kay mga ingon ana, mauna nga sa tawag ani oy nga kanang walay respeto sila nimo, abusado, mga abusado, abusaran ra ka ng mga nga nang klase nga mga tawo. And then, don't ignore mga red flags, no? Kay warning jud na siya, no? Kung dapat ba nimong likayan ng mga tawhana or dili. Pero anyways, ayan, mabalik pa si DJ Rick, no? Stay tuned lang, mabalik pa ko para sa itong Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
2: Vibe 105.5. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, welcome back to 105.5 FM. Time check, it's already 12:19 in the afternoon. Tingpanion to na sad. So, maoning tinggawas na sa ato ang mga guwapo o guwapa nga mga estudyante. Ay. Diba? Oo. So, sa mga wala pa na niod to diha, no, hala, sige, lihok-lihok na in town, Ginoo ko, kay unsa ng orasa, no, oo, kay aron maka napatay time mo pahuway, kadali, mo restart sa atong mga huna-huna, no, sa ato ang trabaho, marilax sa atong mga likod, no, oo, o, syempre, makaunta sa ato ang mga lamian nga, or mga trip ninyo nga kanon, so, Ginoo ko, unsa may trip ninyo di ay, karon si DJ Rick Rick na nga pinapod for the third time. Oo, so nga naka-addict si DJ Rick Rick og kape. Mauna nga amigos, sige na, gain ako og kape. Oo, gain may patilawa mi sa inyo sa inyohang kape amigos. Oy, Ginoo ko kay grabe, pang ikatulong kape na dyan nina ako. No, oo, mura o. Grabe naman yung caffeine sa itong lawas. Diba? Oo, at least man lang, diba, while I'm drinking coffee, diba? Oo, at least, diba, healthy gihapon ang ato ang lawas, diba? Siyempre, kay magkuan baya, oo, maminaw baya ko sa mga testimony, no, sa live sa inyong Facebook. Ay, nako, gaimig kape, please. Patilawa mi sa inyong kape. Pero anyways, ayan, oo, medyo ko ano, ang kumbalita na ibagyo nga musulod, no, oo, pero at least man lang, no, kung naaman or wala, at least magdala tag mga protection sa ato ang lawas, like payong, kalo, magjacket ba na diha, no, mapauwan man na og init, no, kailangan na atay protection nga dala sa ato ang lawas, no. And then inom tag vitamins, 'di ba? Vitamins is kuan siya, mao na siya ang mag-help nga mag-protect inside sa ato ang body, 'di ba? And ayo kalimot og perfect inom og tubig, no. Oo, okay, maka kung aron ma-hydrated kay imong lawas ba? Oo. Kay pero usahay ba sa kay perti ba jog inita ang panahon, no? Usahay pud perti landunga, usahay mo uwan, 'di ba? Oo, sus Ginoo ko murag mood ni sa mga girls o sa mga bae ba. Oo. Pero anyways, ayan, so ipadayon lang inyo ang mga gipangbuhat diha karon, like naniud to ba mo diha, 'di ba? Oo, while naminaw mo ni DJ Rick Rick, no. Ayan. So let's continue our topic, no, about sa mao ni ang ko ano, salig ba dayon, no, sa usa ka tawo o ang sakto nga pagtuo sa mga tawo, ayan, 'di ba? Pero anyways, ngano ka, no, nga dali ra kaayo tanga musalig, no, nganong dali man nato musalig sa usa ka tawo nga bag-o pa natong nakaila, kay basin tungod kay kita mismo tinuod kita sa tong kaugalingon, so abi nato kung unsa ta maupod sila, maupod ang uban, di ba? Kung dili, kung abi siguro nato kung dili ta mangilad, no, kung dili ta mangilad, abi pud nato nga dili pud sila mangilad, diba? Pero maugyud na ang reality sa kinabuhi, no, mga ka-vibes, dili tanan parehas og kasing-kasing, dili tanan parehas og tumong, dili tanan parehos og batasan. Pareho ra tang mga tawo, pero nagkalain-lain ang ato ang batasan, no, nagkalain-lain ang ato ang kulo ba sa dugo ba, nagkalain-lain ang atong attitude, diba? Oo, bisa pag pareho tang tawo, duha atong kamot, duha atong tiil, pareho tang nilakwan, no, duha atong mata, ilong, baba, dunggan ba nariha, no, pero lain-lain ta og kasing-kasing, dili ta pareho og tumong sa kinabuhi, no. Kabalo mo on sa lisod, no, dili ang pag-ila-ila sa usa ka tawo, ang lisod kay ang pag-ila kung kinsa ang tinuod o kinsa ang maayo lang kung naa sa gikinahanglan nimo. Sama sa akong giingon ganiha, no, mga ka-vibes ato diha, sa panahon karon, no, lisod na kaayo i-identify kung kinsang mga tawhana, no, ang tinuod nimo og dili. 'Di ba? Kay kabaw mo, ang tinuod karon pwede na siyang ma-fake. Diba? Pwede na siyang makaber upan og mga sweet words, mga sweet actions ba na diha. No, tapos makita na na nimo, no, if gamito nimo ang imuhang kasing-kasing. Diba? O kung i-feel nimo, gamito nimo imong instinct, diba? Gamito nimo imong heart, no, aside sa imuhang mind, sa imong utok. Diba? Pero kailangan, ang imong utok, ang imong kasing-kasing, is dapat pareho na silang duha. Dili na sila magsumpaki. Diba? Kailangan magtinabangay na. Diba? Aron makailadyog ka sa tinuod nga batasan sa usa ka tawo. Diba? Lisod siya, no? Lisod, no? Oo, kay ang halos tanang mga butang, no? Diri sa kalibutan, no? Kay pwede na siyang kanabitong fabricate o kanabitong makagama na og o mangira na ba? Diba? Oo, sus, Ginoo ko. Samo ta ang personality sa tao, abi ni mugbuutan pero dili dayto. Dili tungod kay hinimbaho na siya every Sunday, no, bisa pag kumpletohon niya ng Monday to Sunday nga simba, no, kung maot yun na siya og batasan, wala na gyud na, dili na gyud na nimo, no, dili na gyud na nimo ma-cover upan pa. O bisan pag kuano ka nang bisa pag hinimbahon ka, inampuon ka, no, pero kung ang imong ubang trabaho, no, is ang sigig panglibak o pangdaot sa laing mga tawo, wala gihapon ay pulos. 'Di ba? Unsa na, 'di ba? Mo simba ka kay aron ma-clear ang imong mind, mawala imong sala, pero inagawasin mo sa simbahan, magama na pug ka og laing issue, magama na pug kaglain og kanang mga daotan nga mga chismis, mga istorya, mga pangdaot sa ubang mga tawo. Ay, very bad. Mauna nga akong giingon nga dili tatanan pareho, dita parehos o kasing-kasing. No, og lisod jud kaayo i-identify ang tinuod sa dili na. Naapoy dili hinimbahon. Ha, dili hinimbahon pero maayo kaayong tawo. 'Di ba? Just like the politiko. 'Di ba? Sa government. What a kahiba kung kinsa gyud ang truly ug kanang pure-hearted nga ning tabang sa mga katawhan. 'Di ba? Wala ta kahiba. Oo. Kaya nga to ang nakita is ang kuan raman, 'di ba, kanang ilahang kanang kung nay mga kuan na sila mutabang, ano ba? Pero wala ta kahiba kung unsa tinuod nga intensyon nila. Diba? So mo na nga dapat iampo na lang nato sila sa Ginoo, no. Mo siguro ni sakto natong buhato, no. Iampo na lang nato sila, bahala na, no. Sila ra bitaw puy makuan. No, diba? Lisod siya ikuan. Lisod na kayo i-identify ang mga tao karon. Diba? Na ay uban, diba? Na gani uban, grabe kayo ka friendly, kada adlaw mga musta, murag concern kaayo, diba? Pero pag human na, diba? Sa ilang mga kinahanglan nimo, murag wala na sila kailan nimo. 'Di ba? Sad, but that's reality. Mao nay tinuod ug mao nay mga nahitabo. 'Di ba? I know dili lang ako ang mga naka-experience og mga ingon ani nga klase nga butang. Halos kitang tanan mga naka-experience og mga ingon ani. 'Di ba? Mao nang ayaw gyud ni sukda ang sincerity sa kadaghan sa kadaghan sa chat, sa tawag or sa pakamusta. Sukda ninyo ang sincerity sa tao sa iyang consistency. 'Di ba? Kay ang tinuod nga tawo, no, mga ka-vice sa diha, no, dili lang present kung happy moments. Naapod na kung naglisod ka. Dili kinahanglan kwartahay. No, dili tanang panahon, no, nga kwarta, no. Oo, siya para makatabang. No, usahay ang iyang presensya, no, ang iyahang pagpaminaw sa imuhang mga yangungo sa kinabuhi, no, nga without any judgment. Dako na kay nang tabang. 'Di ba? Kay lisod magkaayo ron, 'di ba? Kay nabe ko uban bitaw na mga friends nimo, 'di ba? Nga mo yang uo ka sa imong mga kasakit sa kinabuhi, mga problema sa imong kinabuhi, 'di ba? Oo, maminaw na sila. Pero after right after ana niya, i-judge ka ana niya. 'Di ba? Oo, pero once nga makakita ka og mga sakto nga tawo no sa imong palibot, no, nga kanang good listener and without kanang dili mo judge, diba? You are na nakasakuan na nakatunong ka og mga sakto nga tao sa imong palibot. Diba? Sus Ginoo ko. Diba swerte na kaita ko makakita ta og mga ingon anang klase nga tao. No, nga kanang dili ka i-judge, dili ka libakon, dili ka dauton, diba dili ka i-backstab, diba? And kanang mga tawhana, islisod na kay na sila pangitaon karon. Kung naa kay ingon ana nga klase nga barkada karon, amigo, amiga, best friend pa na diha, i-keep sila. Diba? Kay maunay pinakalisod na kayo pangitaon karong panahuna. Anyway, stay tuned lang. Mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
2: Vibe 105.5.
3: You know what? I've been wondering, why do people do the things they do? Like, my cousin's been struggling with stress at work lately, and I just really don't know how to help.
4: I used to feel the same way, but then I enrolled in the BS Psychology program at Crystal E College, and wow, it's been a game changer.
3: Really?
4: Yes.
3: I thought psychology was just for becoming a therapist.
4: Nope. In psychology, we learn how to read social cues, manage emotions, and even build stronger communities. They teach practical stuff like how to support families, help kids in schools, or even boost teamwork in local businesses. Crystal E College's BS Psychology program prepares you to a wide spectrum of opportunities, may it be industrial, academic, and clinical careers in the future.
3: Enroll now in our BS Psychology program at Crystal E College.

Ah, ansa man, Sabel. Hoy, later na. Mukuan sa ako. Mu-outro sa ako. Pero anyways, ayan. Oh. Pero don't forget to like, follow, and share ang atuang, ang atuang page, no, sa Vibe 105.5 FM. Ayan, kay sa Facebook, sa Instagram, and also sa TikTok. No, kay diha na to ipang-post ang mga ganap. Diba? Oo, sama sa kong gisulti gahapon na atay dako kayo nga event nga atong i-post, no? I-announce diha sa ato ang page mo. O na nga, stay tuned lang jud mo always. Ayan, oo. Kay aron po in town ma-appeal mo, no? Oo, syempre. And then don't forget gahapon po, no, nga, follow na lang po ko ninyo sa TikTok. O DJ Rikrik ba? No, ayaw mo ka-ikog, no? Ayaw mo ka-uwaw, no? Pero anyways, ayan, dagang kayong salamat sa inyong pagpamina o pag-tune in sa Vibe 105.5 FM sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, this is your DJ Rikrik reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Catch you again tomorrow, same time, 9 a.m. to 1 p.m., same station. Dire lang, sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe. Thank you, salamat!

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa panginginig.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Jason.
3: Jason Drew.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Sa kita sa kanta, no? Pwede bang ako na lang ulit? That was from Bugoy Drilon. Well, speaking of Bugoy Drilon, andito sa Bohol si Bugoy Drilon. Yes! Nakita ko kagabi sa mga ano, sa timeline ng ako ang mga kauban ng kabanda. Sana all na si Bugoy. Hi, Bugoy! Baka ganahan ka mo doon diri sa Vibe, Bugoy. Andito si Didi Shabel, Bugoy. Bugoy, Bugoy. Yes! So good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Sa laruan, dali ara ka, you know, Bernie's na. Ay, grabe, pagkadali gayon. Oo, ugma, Sabado na. Why trawa day off? So we're live. Yeah, naka-live tayo ngayon. Yes, good morning, good morning. Sa itong mga online viewers, especially sa ako ang pare. Pare, Parkley. Mo ni siya ang pangalan ako, guys. Mga Shabel. Si Parky ko eh. Si Parkley. Si Parkley ang pangalan ako, Shabel. Shabel ang dahilan. So once again na medyo ko ano po ang kabuntagon no, medyo murag feeling na ko mag-ulan kay murag dagum gid siya. O pagpadong na ko ani sus na hay medyo ano tayo kasi dugay kay niabot ang ato ang driver kasi andun tayo sa Dawis nasa Dawis kasi ako sus ako ang sapatos wag yun mapurma na kay pertig yung lapuka wow oo puti pa naman ang ako ang sapatos. So once again, good morning, Vibe Nation, no? Ingarun nga ka ng panahon, no? Kay kanang murag, lami kayo, dili ibakod. Kaya tugnaw nga na ba, niya murag ka ng padung mag-ulan or ka ng mag-ulan, lami kayo, dili ibakod na murag mga 10 minutes more. Wow! So karong buntaga, ang ato ang paghisgutan is also a requested na siya ni siya nga topic. Wow! Grabe! Pagmata na ko ganiha. Okay. Wala mong ko nag-consult. Siyempre, pagmata, di ba yung gamit ang scale cellphone. Wow! Pagising ko, ayun na, may nakita akong siya at ano, alauna giyod sa kadlawon. Ginig type siya ang unsa ko ni ako ang mauni ang ako ko nung itapik karong buntaga. Okay, murag kini siyang bayhana mura og grabe murag broken hearted gyud siya. Oo nya. Yun lain ba siya babas sa broken hearted kay magpatato. Oo. Oo, murag mauna sad ako ang buhaton kay murag may tato si Didi Shabel. Oo. So karong buntaga medyo sakit. Sakit. Sakit siya nga topic. Oo. So ang ato nga paghisgutan karong buntaga no. Kanus aba dapat buhian o ipaglaban ang taong nakasala nimo? Hala! Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Oo. Kanusa ba dapat buhian o ipaglaban ang tao nga nakasala nimo? Requested by, syempre, ang kanang gahatag na ko ani ako ang cap nga gisuot karon. Oo nga, akong kabanda. Didi pa, one of the, basta kay banda. Oo. Si Mama Mabel. Kanigid si Mama Mabel. Medyo, kuan si Mama Mabel karon ha? May pinagdadaanan. Oo. So, syempre, as your daughter, ha? Oo, mama na kung tawag niya. Mama Mabel. And then, I'm her daughter, Sabel. Diba? Ezra og Emma. Oo. So, wala na. So mga ka-vibe, no? Once again, welcome sa inyong paboritong kauban matagbuntag si DJ Shabel. Sa atong programa, Pukaw na Vibe. Yeah, so, karong buntagan no, atong isgutan ng usa ka pangutana nga daghan gid ka ayong gihapong makarelate. Always good. Siyempre kaya ako mga topic are relatable. So, ang pangutana, kanus aba nato buhian ang usa ka tawo? Og kanus-an nato siya angay ipaglaban. Wow!
3: Wow naman! Wow.
2: Oo, di ba may ganon? O mga ka-vibe, no, sa matag-relasyon, uyabana, asawa, bana, higala, or bisan sa pamilya, no, dili gyud malikayan ang kasaypanan. O always man gyud na siya. O dili man gyud na mawa, no, kay usa man gyud na siya sa mga lamas. O muna na siya kanang mga lamas, mga bitsin, asin, mga sa pa na mga magic sarap, mga ajinomoto, bitsin gani, no. O mga capsicum, sa bell pepper di ito. Mga ingana. Apan kung ang usa ka tawo, no, nakapasakit na nimo, oy, hangtod asa ka. Antod asa ka mo, antos. O Mama Mabel, hanggang saan aabot ang iyong, ha? Oo, kanusa ka mo ingon og kanang sobra na. Oy, og kanusa ka mo ingon nga, hatagan pa na ko siya og usa ka higayon, no? Tagaan pa og last chance. Wow, di na ko uya. Oo. So adunay mga sayop nga mahimong matul-id, no, pinaagi jud sa sincere gid nga paghinulsul. Wow, hinulsulan gid ang imong mga sala. Oo, nga imuhang nabuhat, oy. O sa paghinulsol og pagbag-o, di ba? So apan aduna usab mga sayop nga makaguba gyud, no, makaguba gyud na sa pagsalig og kalinaw gyud sa imuhang kaugalingon, no. Di ba mas mauna pa kumukuan sa kong sa kumusta mo basta mo pislit sa effects. Oo. Diba? So mga ka-vibe nyo, ang pagpasaylo o ang pagpabilin, dili pirmi pariho nga desisyon. Mahimo kang mupasaylo sa usa ka tawo, apan magdesisyon ka nga dili na magpabilin kung dili na kinimaayo para sa imong kahimtang. Wow! Sa karong buntaga, no, dili na tutubagon ang tanang sitwasyon na sa usa ka desisyon lang. Kay lahi-lahi man taog story, di ba? Matagtaw, lahi-lahi tag love story. Dagan sa ito ang mga tagsa-tag sa kinabuhi. Oo, lahi-lahi man ta. Di ba punta pwede magparihas? Oo, kay mo lagi lahi-lahi ta. Lahi ka, lahi ko, lahi siya. Lahi tang tanan. Oo. So ang atong tumong, no, mao ang pagpangutana kung unsa ang angay nimong pilion, ang pagpakigbisog pa ba or pagpili gyud sa imuhang kalinaw. So wa ka vibe para ninyo, para sa atong mga naminaw diha og sa mga bag-o pang nakatune in sa 5105.5 FM. O kanus animo maingon nga panahon na nga buhian ang usa ka tawo. Usa and dili kanuna buhian mo ni highway run, di ba, kana momento siya nga kanta. Di ba, highway run ug buhian. Wow, gajama. Di ba, para ninyo kanus ama ingon, kanus ama ingon ang panahon nga buhian nimo ang usa ka tawo. Kung magbalik-balik ba ang iyang sayop, or kung wala na ipagbag-o, bisag daghan ang higayon. Naman dyan, mga nga nito yung mga tendency. Spell. O kung nagtuo ka nga tinuod nga gugma, angay pa og usa ka oportunidad. Wow. Or ipaam, ato lang ikuan karong adlawa, karong buntaga, no, ang inyuhang mga... Siyempre sa itong mga online viewers, pwede kayo mumukuan, guys, ha? Ano ang inyong masasabi? Mga kababs, so ang gugmag yun, importante yun na. Yes, love is very, very important. Love is kind. Love is, basta kay love, love. Apan ang importante usab ang respeto, pagsalig og kalinaw gyud sa imuhang kaugalingon, no. Usay ang pinakalisod nga desisyon mo ang usab ang pinakamaayo para gyud sa imuhang kaugbaon. So mga ka-vibe, don't go away. Okay. Syempre ato nang sugdan ang ato ang requested topic karong buntaga, no, nga timailhan kung kanus-a ang relasyon angay papaningkamutan. O ganos mas maayong movie gyud noon alang gyud sa kaayuhan niniyong duha. Ah, so patayon lang ha, diri sa inyuhang kauban matag buntag si DJ Chabel sa inyong programa Pukaw na Vibe, only here in your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5. Yes, and once again, good morning, Vibe Nation. A time check, 6:04 in the morning. Yes. Oh, sakit po kayo itong kanta ganihan mo, something by Freestyle. Before I let you go. Oh, before I let you go. Ma ba to? Ay, di day. Dili lahi na ito, lagi ko bang. Oh, ang sakit no, before I let you go, I wanna say I love you. Oh, oh I love you too. Karong buntaga, syempre, ato na sugda na nga ato aga pag-istoryahan, no, which is a requested topic. Wow! Sana all request.
2: Wow naman!
1: But before anything else, nakapangapi na madoon mo diha mga ka-vibe. Sa mga mahiligo ng kape diha, no? Good morning. Well, aminaw sila ni DJ Chabel nag-morning coffee. Wow! Sana all morning coffee. Oo, ako later magatas na laman ko. Hi! And also, shout out sa ato ang mga solid listeners nga always nagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Sa bago pa lang nakatune in, no? Good morning ninyo guys. Maayong buntag. How's your morning? How's your sleep? Lami ba inyo ang mga tulog? Oo, si DJ Sabel medyo... at as usual, at least, asa mo to? 6 hours. Ay, naka 6 hours pala ako. 6 hours of sleep. Pero katugon gihapon na. good morning. Sa to ang mga drivers diha, no? Nga nagapainit na sila. Mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. No? Sa to mga tricycle drivers, jeepney drivers, all our drivers out there. Good morning ninyo. Oh, while nagpadung sa ilang mga biyahe. Namino sila ni DJ Chabel. Sana all. So syempre always sa atong mga sayo kaayo nga nang matapos sa atong mga nag-exercise na diha, no, mga nag-walking, nag-jogging, nag-zumba. Oo, maayong buntag ninyo diha. Oo. Oh, grabe kayo, maka-healthy living kayo ni sila oi. Ugma Sabado mag-jogging nako. Wow, okay. Basin ko na makita na ko akong forever sa grandstand. Ah! Hohoy! And also, shout out sa itong mga Karinder Revender, especially sa Keenan Serge Eateries at Bang. Yes, lami kayo. Lami dyan kayo lang lumpia. Oo, gahapon mo dyan. Pag gasakay ko sa sakyan mo, yun akong gilan-lan. Wala nakaabot sa walay ang lumpia. Sa mga kuwari po na ito diha, mga sikwatihan, mga kapihan diha. Ay, lami kayo ba sinayin mo ato nilang sikwati ni DJ Chabel mo daw ito kuha. Lami na sikwati. Kaya makakuan ko po na ng sikwati. Kaya medyo kuan mo si DJ Chabel, anemic. Oo, so may nakapagsabi sa akin na ang sikwati daw ay tambal sa anemic. Ah, sino nagsabi? Si Balis Amada, ha? Balis Amada, ha? So once again, maayong buntag, mga ka-vibe. So, sugda na nato, no, ang ato ang pag-istoryahan karong buntaga. Yes, which is a requested, a topic requested by Mama Babel. Oo nga, kanusa ba dapat buhian o ipaglaban ang tao nga nakasala nimo? Diba? Sa karong buntaga ato, gihapong hisgutan ang usa ka pangutana nga lisod. O, tubagoan. So, maunto siya, no? Kanus aba na to angay ipaglaban ng usa ka tao nga nakasala nato. O, kanus a nato angay na siyang buhian, ha? DJ Isabel, kanus aba na nimo siya buhian? It depends upon the situation. Of course, ganun talaga. Sakto man po ko. O kung sa yung sitwasyon nga mangyari. So, mga ka-vibe, no, ang tanang tao makasayop. Oo. Kanang dili makasayop na tao, no, grabe na dyan na siya ka-perfect. Oo. Muraga, perfect na yun na kaisiya. Pero muraga, walay ingana nga tao. Oo. Nagrabe ka-perfect. Oo, murag. Tanan gid. Kita yung tanan, no, makasayop. Oo, di ba? Makasayop gitang tanan, no. Una sa tanan, no, hinumdumi na to. Ah, hinumdumi na to nga walay tao. Hinumduman yun na to nga walay tao nga perfect. Oo, oo, not all are perfect. Oo, murag a perfect score 100. Ah, o saan? Oo, no, kitang tanan mga tao, makasayop gud ta, oo, masayop gud ta, no, o, syempre, makasulti ta og mga dili angay, mga dili maayo, oo, minsan na nagmumura tayo, di ba, oo, nga naman jud na, o, makabuha ta og mga desisyon na, nga ato ang basulan, o, di ba, o, apan adunay kalainan, no, ang usa kasayop, nga gisulayan og usabo og ang sayop nga balik-balikon bisan nakasakitan na ka sa usa ka tawo. Sang pangutan na kanus-a ba dapat ipaglaban? Ipaglalaban ko hanggang sa dolo ng mundo. Wow. With all the vibrato. Oo, usahay ang relasyon. Angay pagyud og usa ka higayon. If ever, kung ang tao nag-angkon sa iyahang sayop. Oh, grabe no. Tagaan po og last chance. Pero kaninga chance last na niha. Dili na, wala na no more chances. Ah, di ba? Kung ang tao no, nag-angkon na sa iyahang kasaypanan. Oh, ikaduha, kadiyang sincere siya nga nangayo og pasaylo. Oh, kanang nindo tinga na dapat sincere mo mangayo og pasaylo og nakasala mo. Oo, kay para kuan kanang with more kanang maghilak-hilak bitawa. Oo, kay para ma-feel good mo ba nga from the heart ang imuhang pagpasaylo o ma-feel sa imuhang amigo karelasyon sa ban imong pagpasaylo diha kanang sincere kaayo ka. Oo, kanang usay ka ng Bisaya o sincere, di ba? Oo, kay ma-feel man na nila, no, makaingon silang angay ni pasayloon, makaingon silang angay ni pasayloon ning tawhana kay ang ihang pagpasaylo. Murag, makita yun ako nga nagbasol siya sa iyahang sala. Ah! Oo, ikatulo ka ng naningkamot siya nga mausap. Wow! Oo.
2: Wow naman.
1: Kanang makita wow. Ni mo ba nga kanang wow. Kanang ni kuan gud siya bitaw ni tuman siya sa iyahang asaan nga kanang magbag-o nako, mag-usab nako. Oo, di ba linduta kanang ano. Sana mag-usab na pug ka. Oo. Kung naririnig mo man ako, oo, di ba? Do you hear me? Oo, sana katong gahigda ganiha. Oo, sa iyang kwarto, unta mag-usab na to siya, ha? Oo, grabe, ha? Di ka mag-usab. Bad na. Oo, ikaw pat, no, ug makita ni mo ang tinuon nga pagbag-o, pinaagi sa iyahang mga binuhata. No, di ba? Kanang talagang makita mo talaga na nagbabago siya. Oo, talagang ginusto niya na gusto. Ay, Tagalog ah! Oo, katong, yung ginusto niya talaga na magbago siya para sa iyo, para sa ikabubuti ng inyong relasyon. Ah! Oo, para humaba pa ang inyong relasyon. Sagol Bisaya. para humaba pa ang inyuhang relasyon. Wow! Ang pangit, pakinggan ha. Oo. Okay, ang tinuon nga paghinulsol, no, dili lang yun na siya makita yun sa pulong. Oo, makita yun kini sa lihok o sa pagpadayon sa pagbago mo. To, action speaks louder than words. Ah, action ko na ba yun? Saan pag-action ba? Ah? Yeah! Apan! Apan kung, nay apan gid na siya. Oo, there's a big, ay, ayan na, ha? Diba, hindi, sa tungod kay nalingaw ko sa akong kuan. Nakalimutan ko na naka-live pala ako. Yes, good morning, sister, sa itong mga live viewers, to BJ, Akrisya RF. Oo, gimension ganyan, Mabel Inuruba nga nun eh, ha? Si Mabel Inuruba ang nag-request ani nga kanang topic. Ah, pwede request lupad Inday. Ay! Ikaw, BJ, ha? Iniisip mo na naman si Inday. No, ang angay ni mo katong unsa to na ana ba diri? Oh, di ba kaning kantaha kay kuan man ni siya kanang gi para manimo ning kantaha di ba? Oo, naa ba?

Let's see. Unfortunately, and also shout out to Maria Castro. Yes, hi Maria Castro. Oo, good morning, good morning. Oo, good morning. Unsa niya nag-comment si ano si Maria Cast? Buhian na soon sa bugat og toxic na. And then syempre, appeal na dayon ang pagpasaylo. Ah! Ayan, napasaylo aoy, ha? Oo, magkaana. Ah, cha-cha-cha. Oo, nausan niya ang comment, dire. Masarap magpatawad, magaan sa pakiramdam. Yes, o agdaagaan yun sa pakiramdam, no? Si Lord nga kaya magpatawad, ha? Tayo pa kaya na tao lang. So, peace. Yes! Oo naman. Sakto gyud ka, Maria Castro, no? Oo. Kung si Lord nga kaya tayong patawarin sa ating mga kasalanan na palagi nating ginagawa. Oh, nag-Tagalog na talaga ako. Kasi Tagalog naman din yung comment mo, ha? Oo. Diba? Ganda na ang yung kilay natin ngayon, no? Syempre, baga na baga. Wow! Oo, kasi ina no, to kahapon tong aking kilay. Oo, Ma'am Biana Palor, oh, shout out to you. Ma'am Biana Palor, salamat kaayo kay murag dili na ko magproblema og eyebrow, ha. Kay dili na maklaro ang pahak sa ako ang kilay. Kay mo ni murag lisod. I love you too, Maria Castro. So moto apan, no? Nay apan diha. There's a big butt there, apan, no? Kung pirmi na lang ang pasaylo, oo, kung sige na lang siya pasaylo, sorry, sorry, sorry, I'm sorry for the things that what I have done to you, sorry. Pero sa sige, sorry, wala kay makita ang pagbag-o. Oo, kung balik-balik lang gihapon ang kasakit nga iyang gihatag kanimo. Oo, o niya, ikaw na lang yun pirmi ang nagsabot niya. Diba? Pangutan usab ang imuhang kaugalingon, no? Kung nalipay pabakuani or naanad na lang ko sa kasakit. Or sa kasakit, no? Diba? Murag, kung ano kainong murag, angay na dyan siya, i-let go. Ah! Okay, murag ingani ba nga makita mo sige siya, sorry, sorry. Sorry siya sa mga kanang mga iyang mga sa nga iyang nahimo niya kanang tong balik-balik na lang kapunay. Murag kapoy puni no nga kanang human ni mo gipasaylo na puni mo siya. And then baliko na puni og buhat ang iyang sayop. Murag kadugayan ano mapulan gyud ka. Ah, di ba? Di ba Maria Castro? Mapulan gyud ta no. Oo, okay. Sige, nagbalik-balik. Pwede kasara kan. Di ba pwedeng kanang kasar ha? Oo, kanang kasara gyud ba nga sorry niya, kanang sorry. Dili na nimo siya buhaton utro. Oo, kay murag labad sa ulo kasi balik-balik sorry niya wala gyapoy pagkabaguhan bitaw. Seryoso ko. Hi, like to hi Tina Christine. Yes. Hi, good morning. Good morning to you. Diba? Oo, so para ninyo mga ka-vibe, unsa man ang mas lisod? Ang mupasaylo? Oo, ang mubalik og salig or ang mubiya bisan gihigugma pa nimo? Oo. Oo, murag, lisod tanan pero murag, angay po ni mo siya nga buhaton. Adili po angay, oo, kanang, kaya namang giuban na, like kanyang mubalik ang pagsalig, murag, once gani ang trust mo'y maguba, murag, lisod na yun na siya mubalik, oo. Ang pasaylo, oo, di man siya lisod, kay, pwede man yung kamangayog, sorry, Ana, dali ramang kaayo, no, oo. Niya kaning mubiya gid bisang higugma oh lisod man ni pero dapat nimong kayahon kung nasakita na gid kapag ayo ka na murang dili na gid ni maubitaw nga dili na siya healthy healthy para nimo ay anong nangyari bakit wala ang ating live ayan oo mo na giingon nga action speaks louder than words correct di ba Maria Christine, oo. Correct yun, Mosa. Mona, busa buhian na o paulit-ulit na lang. Okay na lang nagdiyan na siya buhian.

And kay murag murag ka nang kuna na siya ka nang sana ni murag na kay sakit ana. Hoy, gitagaan yun yung sakit. Oo. Kanang ingala dito nga balik-balik na lang murag ay murag wa joke murag wala na kay wala kay peace of mind, di ba? Oh, di ba kanang BJ? Oo. Di ko. Ako ni play. I will play this later, ha. Oh, para ni mo ni BJ paminaw diha BJ, ha. Oo. So mga ka-vibe, no, naa gyud tay mga higala, mga friends na to diha nga kada away gyud sa iyahang uyawa, muingon dayon og human na gyud mi, ha. Unya pagkaugma, guys, please heart sa mo ang new profile picture. Wow! Oh, grabe ka na nga na ano nga dili na ko ayoko na sa kaniya, ah. Ayoko na talaga kasi sobrang sakit na. Ah, sad. Sa pagkaugma dito, ay Ginoo ko. Matingana lang kay gamay di nga gauban sila. Gamay di gi-change pag profile picture nga silang duha. Ay Ginoo ko, marupok. Grabe. Pirti jud ka pa marupok ha, murag ako. Ha? Alalala. Muingon sila nga ayaw na ana niya dai pero ay. Gitato na ko BJ. Oh, grabe kay tato. Oh, asa ka ana? Guitar. Gitato with a G clef, oh, guitar with slash G clef. Wow. Syempre kay I love music. Unsa ni buhiin na? Yes, buhiin na. It depends lagi upon the situation. So ka vibe no ang pagpasaylog, you know, usa ka matahom. Wow, matahom gyud na siya nga butang. Unsa gani ang matahom? Sana siya gani kanang maglawom na kay siya nang Bisaya no niya. Apan ang pagpasaylo no dili jud pasabot nga kanang kinahanglan magpabilin ka sa usa ka sitwasyon nga padayo na lang ka nga masakita no. Oh, ang tinuod nga gugma no dili lang gyud na siya makita sa mga sa iyong pag-ingon og I love you babe, ikaw na ka babe, yes, namahaw na ka babe, tapad taon niya babe. Babe, luto ko babe, mga yan na mga endearment, mga babe, I love you brother. Oh, dili na siya ang tinuod nga kung madili gyud makita gyud sa pag-ingon na ng mga I love you, kundi sa pagpakita gyud og kanang respeto, di ba? Oh, ganoon dapat na respeto pagbag-o og pag-atiman ng matag adlaw. Sana all giatiman nya ikaw BJ, giatiman ka. Ikaw guard, giatiman ka guard. Okay, sana all si guard ay giatiman. Oo. Kamuha, ayaw mo pagingana, respeto mo ng mga single. Ah. Respect. Dapat mong pasaylo man daw pero dili makalimot. Ah, correct. Oo, may ganon. Oo, ako na nanggichika pag niagi no nga kanang oo, dapat kanang you can forgive but you can't forget. Ah! Oo, siyempre lisod man gyud nakalimtan no. Bisan pag dugay na kay nga panahon nga nahitabo. Ay, makahinumdum ka. Isus, mahinumduman gyud nimo. Oo. Oo, sa mo tag magtagbo mo. Ha? Anang magtagbo bitaw mo, sas niya mag eye to eye mo, ay makahinumdum ka sa mga kagahapon nga nang labay, ay sas mga kasakit kalipay, pero asa may nindot ang kasakit. Why tinudanay? Ay paginga na BJ kani jud si BJ o naninuod na ko BJ nga ni mangin ni dapat kuan siya dapat true to life story, ha. Tinud-anay ni siya, di ba? Moto, so, we can forgive, but we can't forget. Ay, Ginoo ko. I will forget you na. Pero mo, lagi ito, progression man. Uy! So, don't go away mga kabas, ha, guys. Atong ikaduhang bahin, no, atong hisgutan ang mga timailhan na nga basing panahon na gyud nga
buhian ang usa ka tawo. Hello, mo na ni siya BJ, buhian na. Oo, buhian na gid siya. Ug nganong usahay ang pagpili sa imuhang kalinaw, dili ka nang pagkamasarangon. Ah, basta kay mo na to siya, oh, kundi ang pag-atiman gyud sa imuhang kaugalingon. So padayo lang ta diri ha, mga ka vibes only here in your home, good vibes with DJ Shabelle atong Vibe 105.5 FM. Ah, feel the vibe. And also kani nga kanta para ni na dedicate nako ni, ah, I like to dedicate this song to BJ. Ah, yeah, so don't go away. Only here in your home, good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yes, once again, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 up with DJ Shabak. Oh, yes, hi. Good morning sa itong mga guard. Ganang lava. Yes, good morning, good morning. Mga fresh kayo lagi ni sila, oy. Ganang man mo guard, mga fresh lagi mo guard. Agita ni kahagard-hagard naman tani, oy. So, grabe kayo na na ito. Ang comment section diri mo rin nagkakuan gini siya. Especially ni unsa ni gingo ni kuan, oy. Ni BJ, oo. Nga unsa ni, ipaba. Ipabarang kuno si gagakatawa ra bagyo ni si Bihio. Ipabarang si Gab. Si nagkisa ba na si Gab? Oo, kinsa man na siya ha? Bantay lang din ako makakita ko anang Gab. Bantay lang yun na siya nako. Hay. Niingon si BJ ani tabangi ko guard. Kaya ingon mo si guard tukon ko no. Tabangan niyo yung tuok kayo anak BJ. Kamuha. Yes, and also sa itong mga solid listeners, oh, sa mga bago pa naka-tune in, oh, good morning ninyo guys. Nakapangapi na ba mo di ha? Nag-andam na ba sa inyong pamahaw? Sa inyong lamian nga pamahaw? Basin ganahan mo muha itong pamahaw, di rin ako. Mudawat, tajog ko. So, balik ta sa ito ang topic karong bunta, ganun nga. Kanus aba dapat buhian o ipaglaban na ang taong nakasalaan ni mo? Wow, sana all.
3: Wow naman.
2: Sana all ha, ipaglalaban na. Wow. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo na mundo. Well, ipaglaban po. Oo, di ba BJ? Oo. Ipaglalaban mo ba BJ ang tao nga? Ay, sa to yung request ganyan, si Lupad, si Inday, Lupad Inday, asa man si Inday rundi ay, ikaw ang gita kang Inday. So sa ato ang unang bahin ganyan mga ka-vibe na no, atong nasabtan nga, ang tanan tao yun makasayop no, apan dili tanan nga sayop pareho. So karon ato ng hisgutan, kanus aba mahimong ti mailhan nga panahon na nga mobiya na gyud ka sa usa ka tawo. Ay, sana all biyaan mo. Sige, kingon dyan si Kona ni OBJ nga buhian lagi ko, no? Oo, syempre, una-una, kung balik-balik na ang sayop, o, diba, sa akong giingon ganiha, o, maka-vibe, lahi ang usa ka sayop nga gisulayan o ga natuog ka ng pag-ayo ba, o lahi usab ang sayop nga kanang gihimong batasan. Kanang mura, kanang, gihimo na naman siyang kuan ba? Kanang sayop bitaw, gihimo na naman, apil na siya sa imuhang batasan. Oo, nga ka na nga. Sige na kagkasayop, sayop, sayop, sayop, sayop. Sige na kag sorry, sorry, sorry, sorry. Balik-balik na lang, no? O, confirm me na lang kang parehas nga kasakit ang imuhang gibati, anong tawhana. O, pirmi na lang ka parehas nga pasalig, oo, sa mga pasalig-salig, o, apan wala, gyud, di mo makita nga tinuod nung pagbago, basin panahon na gyud, nga mangutana ka sa imuhang, imong kaugalingon, og, mangutana ka sa imong kaugalingon, og, ganang, kaya pa ba nina ko? Kaya mo pa ba to? Muraga, need na dyan ako na, need na ba dyan ako ni siyang buhi? Ano, kinanglan na yun? Ayan na lang, i-ask mo kaugalingon, buhiin na lang yun siya. Di ba? Kaya, ang pagsalig, dili yun sa yun nga ibalik ko. Once ang imuhang trust anang tawhana or imong trust ng imong gihatag ang tawhana maguba o di murag lisod na gina siya mabalik o especially kanang murag kanang baso nga mabuak ba o syempre lisod na ba yan gyud imong mabalik no o ingana na siya ingana sa ang pagsalig wow kung masakitan ka sa usa ka tawo no dili lang ang imuhang kasing-kasing yun daw ang maapektuhan no usahay gyud apil ang imuhang pagsalig ang imuhang kalina ubisan imong pagtan-aw gyud sa imong kaugalingon, no? Subusa kung gusto gyud niya nga maibalik ang relasyon, no? Kinahanglan sabayan kini og consistent gyud nga pagbag-o. O dili lang sa mga saad, o sila ka istorya nga magbag-o ka, pero wa kais way buhat. Oo, de ba? Sakto ba ko? Amay exact, haha. Oo. Sige kag kuan diha. Sige kag daghan kay kagasaad nga magbag-o na ko, dili na ko nibuhaton. I regret all the things that I did to you. Nya, wala kag bag-o. Storya jud kataman. Oo, mura kag pareha sa amuhang laag ba sa akong mga barkada nga walay color-color. Drawing ra puros. Oo, drawing wala pag kulore kami mga kanang mga barkada nga na ba. Oo, sige, saad-saad nga manglaag. Oo, drawing, pero drawing na dito. Wala gid kulore ang amuhang drawing. Oo. So, ayaw gid kalimti ang imuhang kaugalingon, no, kay makabay usaha gid tungod gid anahang gugma, no, makalimuta sa ato ang self-worth. So remember, no, ang pag-atiman yun sa imuhang self, dili na pagka madamot. It's not being selfish. Importante usab nga you have to choose your peace. Diba? O imuhang dignidad, ang imuhang kalinaw o dignidad mo, imuhang pilion, no? So para ninyo mga ka-vibe, unsa man gyud pinakalisod nga buhaton, no? Di man gyud sa yun ang tanan na mga kuan, pero we have to do it, kahit lisod. So mga ka-vibe, na gyud tay mga higala natay mga kanang mga moto mag-away, mga partner nga mga last chance ta gyud ni, last chance. Moto kung ingon ganiya, last, pero pagkuan, pagkagabi, ikan na bitang maghilak-hilak na siya nga, dili na ko niya, sakit na kayo, yung gibuhan na ko, balik-balik na lang, wala ni kahumanan ang iyang gibuhat na ko nga kasakit. Kari-kari, angay niya nga background. Ganun, hindi ko na kaya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Nasasaktan na talaga ako ng sobra-sobra. Ano ang kailangan kong gawin para makamove on? Yeah, unsaon. Ito na, nawa itong live. niya. Pag-abot sa gabi, di kalit kag chat sa imong mga barkada. Guys! Nagbalik nagmi, guys! Thank you, good, sa inyuhang advice. niya, amo advice kay kabiyaan na dada, ayun na dada. Pero si ang ilang kon kay gabalik sila. Alam mo na sunod, ayun na lang mo pag-advise. Uy, ayo na niya kay mo gyapon magtuman na man siya. Ikaw agahi kay kag Grabe ang pag marupok. Gabi kay kamarupok. Kini mga marupok diha. Ay, gayan. Igo man pug ko aning marupok. Uy, kuan pug ko banyo. Labaw mo na po kung naigo. Sa mga kabayo, ang tinuon nga gugma, no, dili lang magsigi og pasaylo. Nagkinahanglan usab kini og pagbag-o, di ba? Respeto og paningkamot gikan sa duha ka tawo. Kay mo to ang akong ginaingon, no, it takes two to tango. Gaya rin ang sabi sa akin ni Sir James. It takes two to tango gyud. Syempre kamo gyud duha. Kamo ang duha nga naa sa relasyon, no. So dapat give and take mo, dili kang isa give. Ang ha, ikaw po da take. Ayaw po nga na give and take gyud na siya, no. Kay syempre kamo mang duha ang naa sa relasyon. So dapat og naay mga away-away ninyo, a good communication lagi istriyahin ninyo niya, ninyo na og dami mga problema. Dapat gyud ka ng anaa mo para sa usag-usa. Wow
1: naman.
2: Diba? Wow. Kay ang relasyon, no, dili mo lambo gyud kung usara ang gadala. Syempre duha mo. Pero ayaw na pudugangi. Kay murag bad na na. Duha ra gyud. Kay murag duha babaeg lalaki. Or any sa pa mga relationship diha. It takes two to tango. So duha ra gyud. So kanang mga nang nanubra diha, no? Oo, magabaan ra mo. Hoy, kabaan ba? Kabaan ba ni DJ Chabel, oy? Oo. Ay, upagi nga na, oy, kay... Saan na lang ng uban ng mga single diha niya kamo na nubra? Pila na inyuhan lima? Oo, niya... Ang uban in town single, walay uyab niya. Naunsa man mo, oy, panghatag pun mo, oy. Gusto ni... Gusto na lang maninyo inyuhan tanan. Ayaw mo pag ngana ba? Ha? Ah, respeto po mo na mo mga single. Ah, unsa, un. So mga ka-vibe ha, don't go away no. Kasi sunod na itong bahay no, atong isgutan kung nga nung usahay gud ang pagbuhi, dili gud pasabot nga wala na kay gugma anang tawhana no. Kung dili usa ka pagpili sa imong kaugalingong kalinaw o kaugmaon. Yes, so padayo lang ta diri ha sa ato ang Poo County Vibe with DJ Chabel only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. Here's a song, Something By from TJ Monterde, Kung Shaman.

0: every week.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 with DJ Shabab! Unsaon energy, grabe kataas. Grabe kataas yun. To the highest level. Wow! Oh, sumurug na po tala tong live. So magla-live tayo ulit. Ayan na. Ayan na, Agora. Ayan. So once again, ha, time check, 7:11 in the morning, no? So nakapamahaw na ba ang tanan diha, no? So once again, don't forget to eat your breakfast, ha? Kay breakfast is the best meal of the day. So kinahanglan yun natong mamahaw. O later, mamahaw na si DJ Shabel kay gigutom na ko, kay wala ko na ni hapon. Ah! Oo. Hindi ako nakapanihapon kagabi, nakalimutan ko. Oo, di ba? Nakalimutan, ha? Nakalimutan, oh. Kasi kasama ko kahapon si DJ Rick Rick, ha? Baka later kami na po nang mag-uban Ginoo ko kadugayan, ani magbailo na good mig na ni DJ Rick Rick, ani. Oo. So balik tano mga ka-vibe, no? So moto, this is a requested topic requested by Mabel Inuruba. So kanus aba kuno dapat buhian, og ipaglaban ang tao nga nakasala nimo. So tingali no, daghan ang yun ang nakaagi na og kasakit nga lisod kalimtan, no? Daghan man gyud murag daghan na gyud ta og tingali no, makapangutana nga ang atong tingali ang pangutana nga nagpabilin mo og gihapon ang ipaglaban na pabanako siya or panahon na nga mubiya. Ay, sana all. Oo. So ipaglaban kung usahay ang relasyon angay pagyud og usa ka higayon. So maoto siya, no, kung tinuod nga naghinulsul na gid siya sa iyahang mga kasaypanan. Oo, di ba? Ipaglaban na kung dili lang kutob sa pasalig, kung dili adunay klarong pagbag-o. Di ba? Ipaglaban, ipaglaban kung nagpakita og respeto og paningkamot nga maibalik ang imong pagsalig. Wow!
3: Wow naman!
2: Ipaglaban kung pareho mong andam mo trabaho aron maayo ang inyuhang relasyon. Oo, kayo. It takes two to tango. Remember, mga ka-vibe, no? Oo. So, dapat yun ninyong, dapat mo mag-istorya. Oo. Huwag unsay mga problema sa inyuhang relasyon. Okay. Ano man yun na mag-una sa good communication. Good morning, Nikile! Hi! Maayong-maayong buntag! Hello! Sa'yo na po, taga-bana-bana. Hi, Kuya Benji! Good morning, good morning. Oo. So, di ara na ani na punta buhian kung apan kung kasakit, ang mas daghan, no, kaysa kalipay, kung ang respeto murag nawala na gyud, no, kung balik-balik na ang parihas, parihas nga sayop always na lang, no, kada kuan maurag hapong sayupa, og ikaw na lang gyud ang pirmi ang naningkamot sa inyuhang relasyon, no, ayaw kahadlok sa paglakaw palayo anang tahana. Morning, you know, save yourself, luwas ang inyuhang kaugalingon. Ayaw na mo anang tawhana. Samtang muraga sayo-sayo pa. Samtang ka ng sayo, gindi mo nakita bito na ingana ang iyang batasan. Save yourself, pahawa na gindi ang relasyon. Rar.

0: dapat naa jud kay ibilin para sa imong kaugalingon. Kay mao to siya no ang akong ginaingon, dili na ka makakita og laing kaugalingon. O lisod pud ang kaugalingon imo adto nimo pangitaon sa lain. Syempre imong haragid na timanin na ninyo mga ka-vibe. Sa atong mga naminaw di sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong mga bago pa lang naka-tune in, timanin gyud na ninyo. Wow. So ang gugma dili sapat kung daghan kayo ang muingon nga basta naa lang ang gugma kaya ra na. Apan ang tinuod no ang usa ka lig-on nga relasyon yon no nagkinahanglan gyud na og syempre di gyud mawa ang respeto sa usag-usa. Oo, ang pagsalig, respect, trust, o siyempre, good communication, naagid na ang good communication, o ang tinuod good nga pagbag-o kung ano na yung mo sa, sayop. Oo, kanang makita, good mo bitaw nga kanang, ug naa siya mga kasaypanan nga na buhat di mo, kanang makita di mo nga magdagbag-o good siya bitaw, nga sincere good siya sa iyang kabaguhan para lang sa ikabubuti ng inyong relasyon. Wow!
1: Wow naman! Wow.
0: Sana all good morning, wow. Mikay. Hi, mother Mikay. Good morning. So mga ka-vibe no, kung naa mo sa sitwasyon nga ingani no kung unsa ang imuhang pili o no, hatagan pa ba na siya og usa nimo kay gayon? Mopili ba ka sa imuhang kaugalingong kalina or depende kung makita ang tinuod gyud nga pagbag-o. Anong tawhana? So nga ka-vibe no, naputay a little funny side no nga kanang if ever natay mga higala ba mga friends nga kanang kada magbulag sila sa ilahang partner moingon dai nog i-delete na jud nako tanan na tanang pictures. Wow. Diba? Nako ingani. Oo. Kanang I will delete all the pictures para dili na ko makahinumdum niya. Pero paglabay sa duha ka adlaw, oo, gi-restore dayon ang mga pictures or di gikuha og balik sa Facebook or asa ba nang social media karon i-save og balik. Oo, di ba? Or kada ba naiuban di ba nga cellphone kay nai recently deleted? Oo, ilaha na i-restore. Kamuha, ayo mo kabalaka kay ako pud nga nakusahay. Yes, no, so good morning to Jaceel, Macy Fuentes, hi! Ang akong very, very sexy, gorgeous friend. Ay, grabe kayo, ka-sexy, ka-hot. So mga ka-vibe niyo, ang pagpasaylog yun, usa ka kusog, o usag yun na sa ato ang one of our strength. Ang paghatag o ikaduhang higayon, usa na siya ka-desisyon. Apan ang pagpili gyud sa imong kalinaw og dignidad dili kahuyang kini nyo usa na siya ka form of paghigugma sa imong kaugalingon. So mga ka-vibe na ang tinuod nga gugma dili lang yun makita sa paghangyo nga magpabilin ka nga gabi no hangyo, can you stay pwede dito ka na lang, pwede bang tayo na lang ulit o katong kanta ganihan ni Bugoy Drilon. Oo, di ba makita usab kini no sa pagpakita og respeto, pagbag-o og paningkamot nga dili na usab balikon ang sayop nga imuhang gibuhat. So mga ka-vibe no, kung naa kaya tawo nga tinuod nga naningkamot sa pagbag-o, mahimo nimong hatagan og higayon kung mao ka na gyud ang imuhang gusto no. Apan kung ang relasyon no padayon nagdala og kasakit, kahadlok o pagkawala sa imuhang self-worth, hinumdumi nga dili sayop gyud ang pagpili sa inyong peace of mind, sa inyong kalinaw. Kaysa katapusan no, ang usa ka relasyon gyud no kinahanglan og kanang kinahanglan og kanang magpatubo ba sa imuhang imuhang pagkatao, sa imuhang growth, sa imuhang pagkatao, dili kay mupadayon no, magpadayon ang imuhang kasakit. Sa mga ka-vibe no, ang pagpasaylog yun o sa regalo nga imuhang mahatag. Apan ang pagdesisyon kung magpabilin o mubiya baka nang tawhana na kinahanglan buhaton uban gyud na sa kaalam, respeto sa imuhang kaugalingon og pagtan-aw sa tinuod nga mga lihok od dili lang kay puros saad. Oo, mao na lihok din pag may time. Oo, dili kay

color, color, color din tayo pag may time. Sa akong mga barkada diha, sa muta sa atong mga laag, dili kay drawing, drawing, drawing. O, pareha sa nasa saad, saad, saad. So, dapat na ay lihok, lihok, lihok. Mauna ha. Sa mga ka-vibe ha, don't go away kasi syempre mabalik pa si DJ Chabel. Only here in your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yeah, so once again, yeah, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 with DJ Shabal. Yes. Sa kada sa mga bago pa ng mata diha, oh, bakod na mo. Good morning. Ting trabaho nating iskwila na. Yes. Yung Bernice na baya pod. Amo kalbala ka kay ugma Sabado na. Ano tayo? Off duty tayo bukas. So balik ta no sa ato aga gihisgutan karong buntaga, which is a requested topic. So natay mga ingon nga classic gyud nga panghitabo nganong muabot ta ani nga sitwasyon nga kinahanglan na nang pilion no kung buhian o ipaglaban nato ang usa ka tawo. Di ba? So mga kabab, naging ani nga mga situations, apil gyud ni siya no. Oo, so mga kabab, dili man kalit lang muabot ang usa ka tawo sa relasyon sa punto nga mangutana ka kung magpabilin ba or mobiya ang kasagaran no. Adunay mga panghitabo gyud nga hinay-hinay nga nakaapekto gyud no sa inyong relasyon. So unang-una gyud ana no ang paglapas gyud sa pagsalig. Oo, kana gyud trust. Oo. Once gani ang trust na gyud maguba, lisod na gyud kaayo na siya balikon. Lisod na kay kamo salig anang tawhana bisan pag like sa imuhang amigo, oo, nag-away mo sa imong amigo niya kanang bisag mag-uli pa mo no, pero ang pagsalig wala na gyud. Oo, usa gyud na sa pinakadako nga rason na mo ang pagkawala gyud sa pagsalig. O pananglitan, o kanang pagpanikas o cheating, di ba? O kanang magsigi ka og bakak, o pagtago og mga important things sa mga grabe kay kag mga kuan ba mga nililihim. Oo, lisod gyud ibalik ang pagsalig kung permi na lang kining mabungkag. Oo, ikaduha no, kulang sa communication. Oo, walay good communication ba kay usahay no, dili gyud kakulang sa gugma ang problema kundili kuwang sa pag-istoryahanay o pananglitan na kanang dili na magpaminaway bitaw perming away tungod sa misunderstanding o mo nang ginatago ang mga gibati hangtod mo dako ang problema. O mo ginaha sa bisag sa start pa mao start pa mangani ang problema no, dapat gyud suryaan ninyo na daan kay syempre ang nindot gyud nga kuan gyud nga ma sasama ka pa hubas sa sa inyong kwan kay ang pag ang good communication istoryahe gyud na gun sa problema ninyo sa usag-usa. Oo, dapat heart to heart talk, ganon. Oo, ikatulo kanang balik-balik na nga sayop no. Normal nga makasayop ang tao gyud, o normal ang makasayop og kausa. Pero kung parihas gihapon ang sayop bisag daghang higayon na siyang gipasaylo, makakapoy ba ya na? Makapakapoy yun na, no? Kaya ingana ba nga balik-balik na lang, balik-balik ang sayop, balik-balik ang pasaylo, parehas nga issue kada away bitaw, saad nga dili matuma, no? Walay tinuod ba nga pagbago, dili ni mo makita ang iyang tinuod nga pagbago, kaya siyempre, sige siya balik-balik ang sayop, kaya iyang unsa iyang sayop pag niagi mo gyapon iyang sayop karon nga ikaw pod ang tanga-tanga mo rin naman agay gipasaylo pod nimo. Mura man kag tala. Once gani ingana na og kaos ayaw na. Let go na, sakit na. Ikaw pa to pagkawala sa respeto kani gyud usa guni. Kung mawala ang respeto, lisod ka ayo gyud mapalig-on pag usab gyud ang usa ka relasyon. O kanang pananglita na pinaubos nga kuan mi ka nang pinasingka or kanang grabe ka nang pagisulto na bitaw o kanang grabe na kaayo o kanang murag gibaliwala ang imuhang gibati as a partner. Oo, grabe ka nang ingana no. Nya ikalima ka ng usara ang naningkamot. Oo, ang relasyon kinahanglan paningkamutan gyud sa duha. Oo, mo ta kung gingon i-text tutanggo. Pananglitan, ikaw ra po pirmi ang mangayo og pasaylo. O ikaw ra pirmi mangita og paagi para masalbar ang inyuhang relasyon. Oo, ikaw rin ang nagdala sa relasyon ba? Wala, nakalimutan niya. Ay, nakalimutan niya nga, dalawa kayo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Dalawa tayo. Dalawa tayo na pumasok sa ganitong relasyon. So kung anong problema natin, dapat nating pag-usapan. Kay hindi naman ako ang listen po daga kung kaugalingon akong uyabon. Oo, nanguyab ko sa kong self. Oo, syempre, nagug ka o niabot ka sa kong kinabuhi as partner. So tayong dalawa. Sana all. Oo, ikaunom, nagkalahi na ang tumong sa kinabuhi. Oo, kanang usahay no, dili tungod kay wala na kay gugma no, kundili nagkalahi na ang inyuhang pangandoy ba or mga directions. Isasan ni kanang pananglitan ka ng lahi na mug mga priorities in life. Kanang dili na parehos ba inyuhang plano sa umaabot. Kanang inga na ikaw kanang gusto na ka nga kanang unahon sa imuhang career. Gusto sa ka kanang mag-venture o something new. Wow! Sana all venture. Kanang ana ba kanang onya wala nay nagkasinabtanay ba sa importante nga mga butang, dili na jud mo parehas og plano sa usag-usa, lahi na mo og mga plano. Ikapito no, wala nay kalinaw. Kung ang relasyon mas daghan na og luha kaysa katawa no, mas daghan na og kahadlok kaysa kalipay. Sa panahon nga mangutana ka og panahon na gid nga mangutana ka sa imong kaugalingon, nalipay pa ba ko ani? Am I still happy or nagpabili na lang ko tungod sa kahadlok nga mag-inusara ka? Ayaw kahadlok nga mag-inusara ka. Ay, kinapa may mga friends who is always there for you. Oo, naarami mga imong mga amigo nga manugisog di mo. Oo. Kuyaw, oo. Andito lang kami para sa iyo, friend. Oo. Diba? So, napigingo nila ka na nga. Nagkawala na og oras sa usag-usa. Oo, kanang usahay dili tungod kay wala na gugma, kun dili tungod kay wala na gyud panahon. O panahon sa usag-usa kanang pirmi na lang mo busy. Grabe ka busy. Busy. Nya kanang dili na mag-date or mag-istorya ba. Mas naapay oras sa uban kaysa sa partner. Grabe. Wala na siya yung time kasi syempre busy na kayo siya. Murag wala na siya kahuna-huna na bisag update man lang bitaw gaunsa ka. What did you do? Did you eat? Did you eat? Wala na ingana bitaw. Grabe. Okay. Wala nagihapon na paning, wala nagihapon ang pagpabilin sa mga saad. Kaya ang relasyon no, dili lang madala sa sweet nga mga pulong. Pananglitan pirmi mo ingon og mausab ko. Pirmi mo ingon og last na gyud ni. Pero wala gid kay nga kita nga kabag-uhan. Ika na po sakit ni agay. Gihimo kang option. Dili priority. Di ba? Masakit kaayo kung ikaw pirmi ang mag-adjust kanang pananglitan no, kanang kontakon lang ka kung naa kay kung naa siya kinahanglan. Nya ikaw pirmi ang mag-initiate sa istorya. Murag ikaw lang ang nagpakabana gyud sa relasyon kanang wala na jud gihimo na jud kaniyang option. Ika 11, naanay ikatulong tao, kini. Sakit ni. Ang pagsalig mabungkag, mahimong mabungkag, kung adunay laing tao nga naapila sa relasyon. Ay! Kanang mga ingana, mga third party. Yung mga K, nagsisimula sa letter K, 5 letters. Nagsisimula sa letter K, nag-i-end sa letter T. Kay sakit pa lang isipin na, ikaw ay kabit. Uy, bad. Wag yan. So nga na ba, na emotional cheating. Di ba ka pagtago og mga conversations kanang mayingana usa na ni o usa na gini murag ko ano ni paghaptag og special nga attention sa lain nga tao nga nakapasakit sa partner mao na diha.
2: Wow naman.
1: Oo. Kanang mga third party. Oh, unsa man ang third party? Oh, ikatulo ka nag party-party. Yay! Iba yon. Oh, oh.
2: Wow.
1: Kanang naanay lain. Oo ah. Samot na kanang ang nakasakit ano while ka mo pa. Sus nga na siya lain. Kana grabe ang sakit na nararamdaman sa ano niyan sa kasing-kasing. Oo. Naapay gingon nila giwala ang imuhang kumpiyansa sa imuhang kaugalingon no kanang usahay dili lang relasyon ang naguba apilo sabi muhang self-confidence o sa imong kaugalingon o pananglitan sige kagduda sige nakagduda sa imong kaugalingon o kanang murag pirming dili na kaigo bitaw o pirmi kang mahadlok nga masayop o nya wala na kay responsibilidad why waray walay responsibilidad sa iyahang mga sayop o lisod kaayo ang relasyon kung ang usa ka tawo dili gyud mo dawat sa iyahang sayop o kanang ikaw pirmi bitaw ang basulon o kanang balihon ka ba kanang ingani o kanang mamali masiya man tay na sayop o imuha man tay nang sayop imuha man tong binuhatan niya imong ibalin ako ay na ayo ko nganang ana hoy oo kanang dili mangayo og pasaylo ba kanang mangita og rason nga kanang mangita og rason imbis mo ako sa sala oh wala na lang gyud unya na po ning ingon nila nga anaan ang emotional distance. I can go the distance. Bisan nagkuyog mo, murag layo na kayo mo sa inyong mga kasing-kasing. Kanang ingana ka ng, you're so near, yet so far. Ganon. Gikanta. O kanang pananglitan na kanang, dili na mo mag-share sa inyong mga problema together. Tirang, you are not interested sa usag-usa, oo, kanang mga strangers na lang mo sa inyo, ha? Na lang sa usa ka relasyon. Ay, luya na nga, layo na nga, ano, oo, nga mga, wala na. So, ang imong bata na lang, ano lang, pagbuwag na naman mo. Oo, pangita na lang maglain. Oo, gihimo, pinakalas, gihimo ng cycle ang kasakit. Oo. Away pasaylo balik away pasaylo balik unya away na pod oh di ba kanang ana away pasaylo balik away pasaylo balik away ay sus Ginoo ko kalabad sa ulo oo oo so kung mauna lang na pirmi ang mahitabo og walay pagbag-o no mahimong makakapoy gyud na makadaot gyud na sa inyuhang duha oo madaot gyud mo ana Siyempre, makabuang na. Bad. Oo, kanag-inga na. Di mo, di ka makapuol. Baya po kadugayan nga ingana bitaw nung pwede na lang away, pasaylo, balik. Kunya, away na po niya. Ang away, mura gihapon. Mura gihapon rason. Di mo gana. Gusto mo magbalik-balik? Ayaw na mo, ana. Sa mga kabayo, no, dili tanan nga relasyon angay buhian sa unang problema. Apan dili usab tanan nga relasyon ang angay ipaglaban hangtod mawala na ang imuhang kalipay o respeto sa imong kaugalingon. No? O ga, kalinaw sa imuhang huna-huna. Ang tinuod nga relasyon, no, dili lang nagkinahanglan gyud og gugma. Apan usab og pagsalig respeto. Communication og paningkamot gikan gyud na. Sa duha ka tao. Tayong dalawa. Tayong dalawa ang nag-ano nito. Tayong dalawa din. So, nai-advise si DJ Isabel. Una, ayaw pag-desisyon kung grabe ang gabi pa ang emotions. Kung bag-o pa ang kasakit, ayaw pagdali yun og desisyon. No? Hatagi ang imong kaugalingon og panahon sa pagunahuna. It takes time. Ang desisyon gihimo uban sa kalma og mas klaro kaysa sa desisyon nga kanang tungod sa imuhang kasakit bitaw ayon ang ingana oo kanang murag nagkuan ka sa imong emotion ba oo so ikaduha no tan-awa ang mga lihok dili lang ang mga pulong sayon kaayo ang pag-ingon og sorry o apan ang tinuod nga paghinulsol makita gyud na sa pagbag-o sa binuhatan no dili lang mga saad o ikatulo o ayaw kalimot sa imuhang self-worth o bisan unsa pa kadako ang imuhang gugma para sa usa ka tawo, no, ayaw gyud tuguti nga mawala ang imuhang respeto sa imuhang kaugalingon, no. Kay ang gugma dili maangay mahimong rason aron pirmi kang masakitan. O ikaupat, ang pagpasaylo dili pasabot nga magpabilin ka. Mahimo kang mopasaylo, no, sa tawo aron makabaton og kalinaw sa imong kasing-kasing. Apan kung ang relasyon na gani, no, dili na maayo para nimo, dili sayop ang pagdesisyon nga mo padayon sa imuhang kaugalingong dalan. Ah, ikalima, no, pili ang relasyon nga naghatag nimo og kalinaw. Kana ang usa ka himsog nga relasyon dili gyud na perfect. Oo, apan dili, apan kini of apan kini adunay respeto, you know, pagsalig, communication ug paningkamot gikan sa duha ka tawo. Oo. Sa mga ka-vibe, dili tanan gugma ang nga ipadayon. O dili tanan pagbiya, nagpasabot nga na pildi ka. Usahay, no, ang paglakaw palayo, maong unang lakang, padulong sa mas malinawon o himsog nga kaugma. Wena. Diba, mga ka-vibe? So my final advice, no, kung usa ka katao, kung ang usa ka tawo tinuod nga nagmahal nimo, no, makita kini dili lang sa iyang mga pulong. Ay, sana wow. Oo, kun dili sa iyang pagrespeto, pagatiman, ug paningkamot nga dili na usab masubli ang mga sayop, ug kung wala na kini, ayaw kahadlok sa pagpili sa imuhang kalinaw, sa imuhang kaugalingon. Ay, sana all. So, mga ka-vibe, no, usahay ang pinakakusgan nga desisyon, dili ang pagpabilin. Usahay ang pinakakusgan mo o ang paglakaw palayo aron mapanalipdan ang imong kalinaw o kaugmaon. Wow, wow, wow,
2: wow! Wow naman!
1: Yes, wow. Mga ka-vibe, no? Nga, wow. Atong topic karong adlaw, which is a requested topic, requested by Mabel Inoruba, no, kung kanus aba dapat buhian o ipaglaban ang taong nakasalaan ni mo. So, unta, no, natubag ni DJ Chabel ang kana nga pangutana, oh, mother, natubag ba na ako? Oo, ha? Salagan kayong salamat, mga, sa sa imuhang requested topic. Yeah, so guys, no, ito mga ka-vibe nation, yes, don't forget to follow, like, and share our social media accounts. Yes, Vibe 105.5 FM sa mong Facebook page, Instagram, TikTok, nga, para updated tayo sa mga upcoming events dito sa Vibe. Yes, yes, yes. And also, please do follow sa DJ Chabel sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook. Oo, para makilala niyo pa ako. Wow! Oo! So sa itong mga solid listeners, di ano nga, always tagapaminaw, daghandagang kasalamat, ha, sa inyong pagpamina. Oo, ayaw mo kalimut, ha, don't forget, o pagdala mong payong kayo, murag niinit, tagyod, no, oo, ayaw mo, ayusin mo kalimut, o pagdala og tubig para stay hydrated, stay fresh, takarong adlawa. Oo, nya. Sa pwede po nung magdamog mga pay-pay diha kay tungod sa kainit. Ayaw mo kalimot, guys, ha. Bro, to bring your water, ha. Bring your umbrella, ha. Only reminder ni DJ Chabel. Mag-uwan, mag-init, dapat na ang payong. Pero ako, dili ko tiglalag payong. So don't go away, mga kabay. Baka mabalik pa si DJ Chabel sa itong programa. Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Yes, yes, mayong buntag sa tanan. Now sa tanan-tanan nga naminaw palangga, mayong buntag. Yes, dia sa mga taga Liloy, Zamboanga del Sur, mayong buntag. Sabpod sa mga naminaw, dire-repita sa Bunal FM ni Ate Mar. Yes, sa itong mga kabunal, mayong buntag. Laras na po tayo ngon si Carlo dito sa Vibes FM sa Tagbilaran. Papa Bun, diya sa Bilyaba, Leyte, may buntag ni mo, Papa Bun. Sana higipabot, ha? Sana. Buksan mo, papasukin mo na. Amigos Coffee, mga palangga, uban ng atong Amigos Capsule. Tara, inumin na ang Amigos Coffee sa kabuntagon, palangga, ha? Amigos Coffee.
1: Kuya Angel, mayong hapon.
2: Gala mayong adlaw, di akita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Ma'am Angelina Frias, kalabot sa iyahang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diha.
3: Mayong adlaw, sab, sir.
2: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni mo ron?
3: 57
2: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
3: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee, nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian, sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila, kay ingon ko igawas na lang ko ninyo, kay nadakaan na ta. Kada resita, tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc, nabatian na nako nga maunang Amigos Coffee. Diingon din akong bana, gisugo din niyang bunso na akong anak nga palit niya to, palit na yun. Ya, akong paminaw, di man siya ingon ng ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton, nantod niya, wadyo ko muhunong, kaya sige, mampug paminaw, ana, laging mga kuwan sa radyo na mayo. Kaluwis Ginoo, okay jo kayo. Hantod ka ron, muna jo na akong gi. Kanang giginamit, gikapi, hasta sa akong bana, buntag, hapon, niya. Usahay, makulangan sa budget, matunga-tunga na lang na ako. Ang importanteng makainom, diyo ko, anak. Kaya di ko kainom, mapil, diyo na ako, nga mag-